Yang kanan ba che su di mu. Te rung na shi si ge da dung bi ci ni ri sim tang ya si ge da zhuk bi ci zhi wu si ge da zhuk bi ci ge yin la za pa ru ri. Shu ni tang di shuk bi san di lin cun la san bar ga si shi. Che qip shu zhi Xi Jinping ge tan dun. Ni zhun hun lan zhuk bi xie shu gu dun qil ni dung xie di. Ni zhun xie jie di huan zhur shi zhuk bi ji jie jie rim shi wu tang qia kong su su ru qia par shi ni. Ni kong zhun chung jang jie shi zhuk gong zhuk gi zhi par shi gi. Dungi Changgu Junga Banggu Sambi Lur Rengjil Ji Zonai Chakung Jian Ni Jun Tan Yung La Gendil Hichin Dengwi Ni Kung Wei Shui Jia Panji Nguansil Ji Jem Tur Song Ste Zengduk Tuanjil Zuwi Namba Njungnir Ngangjib. Dungi Changgu Junga Banggu Sikbi Lur Ni Jun Tan Yung La Njungnir Ngang Gendetang. Karma Shigri Nang Yeung Jia Lhar Shi Tupi Ni Kung Jia Lug Tung Cil Du Saya Zheng Bama Yil Yin La Lhar shi tibi ni kong jia lukundun chen kur ji chen kur yung jia chul sambi dar cil jia qi zhigli gil. Di cul jigri nang jia yung jia ni kong sarbi lang kur ni tong li gil wa lagan zhub shunga tang. Da zhigbar ni kong sarbi lang kur sarwa shir cung xie cil di lang kur sarbi shir cung xie cil jia jia qi zhigchi zang la lib. Tangga cuchin zhub yibi cinda. Rengji jia gur chaya jia nang tuan jil chenpur jia ni kong sai chun rim zi xie na Yachi nir dun tang zhang chung ni mar chag. Tena yeyung zi, cai dun do sul jian ni kong shui cil dun terimba ma jig dung shir zhi yi jian yung da sunga tang zha na. Yang ni tan zi pai chir dun terimba ma sim nyung dung shi ba tang cung. Zhonggong da nilin zamlang ni zhun shi cil qin yuk hi jia yakub jia zhi si cil. Lomtun Xi Jinping su kong yin bi dung zhong yung gi ni zhun tan yung ga li dun la can tu tong chen nang. Nitong juzhi lor jachib shuji Xi Jinping gi zamlang de yongqiab ji nikong zhuan chung shi jie de sarpa li jiang hun lan zhuk bi nikong jian zhong kong la zi de do su deng do nam rang shung su lang. Jir du ma yin bi nikong ji pa bi nikong nga ba shi jio zhin yo bi. De xin de qiab de la tong war ren teng qin bu dan shi dan ba deng pe ji jian de xin sar war ren shi la nang gub kong ge zheng du pe ji tong teng deng cuo a rui teng zhe bar gen de la tong jian na Peji jian de xie sarwa lagtir xie bi, dugmi jia langsha yin xie nan ji tan. Ni tong ni khe lor dang zhong yin gi jian nang dang jie chi zhe yung ni zhig jir changgul xie bar tab ji jie ji chul gai chen duan di. Ayang ni tan zi shir tong xie cil, ni tong sim chi lu nguan la, tan zir sun de li bar suan nam xia ji dang. Ni tong zhig chi lu nguan de, tan nyum jir nguan jir yung ji har tak gi suan nam xie di. Zhe cuk yung jie chab kong so sur, ni zhun tan yung yung jir, Gendil tong yi til, leng xia ngan li tong bu dun. Sani re re re zikshib nang gib chachib shu zhi Xi Jinping gi sui jin tong li jian ni zhun tan yung jir gu la gendil hichin tong gi. Zhengduk tan yung tong li jir tub jir lak sik tong a deng, zhengduk tong li ma lak zikba deng ti cung da deng ni, jin til tibi tong jil cu a rui deng, yug nir ngang zhibir xie gi xi nan ji dan. Zhongguo zu chen leng ge yun shi wang jin nan ji xie jir. Chachib shuja Xi Jinping gi ayang ni tan zi shir tong xie cil jie nyung tuk tong a deng nam xin jir duk la kashtil njil ba suk na zhen di nga tsu ra jib da jig ba ma yin bar nga tsu rang nil ji jib gi ba shig in xi nan ji dan. Chachib shuji chul tim gal chin di tan zir sun deng tan nyum jir ni na rang jil jen til ngang pe ji yung vi nang ni jia lang xa yin bar ma sil bi zi tu vi pe ji jia duk mi jia dam ka shig jing yin ba sa shil tang sib nang. Mungir gula shibi namshi jie zhu deng, ni kong zhif deng la nyum zhig deng jir duk deng sivin zhu bi jab zhung gu. Ni zhun tan yung ga do nying gai chin ma li nguan si lin bar ma sil. Shi qib shu jia Xi Jinping ga zig jing rung u deng, tab ji jia zig jia yin wa lag bar cun sir. Shi qib shu jia Xi Jinping gi zib tung nang wi tab ji jia shuk su xue di. Ni zhun tan yung la gandil dung wi serim jing gul deng, si ji jia shi tib arab deng ran ba ngar ji si dun. Zhengduk tan yung ge cun zin rang zin ge tuan zheng di Jakub jie diin rang wi pe ji chargu nang jik di Lung yi chargu zhunga wi tan sere sun jeng gil chul ji zhi tong ba tang Do sul tang do nam zai chul sere sun yung war gandil tong gi la. Ni kong ma lag sarwa jug nir ngang zik zhin shi ni Ni kong zhib cil jen til ngang lag jir shi gi. Mung yi waran jir du ma yin bi ni kong zai chu jia dir cil jia qi nir ni la li ba di Ni tong zhig ni lu li jia qi zheng ni zhi par yo. Hebei zhengjia ku zhe, ngar zhig ke li shi ki da lor zhengluk ki zi bi, qing long xie di, ngar zhig zuo zheng xie teng xie xie ba di, ke li ji lu xie.

0: 코타위 젠컴 므트럭 지캉은 간체 카르텔엠비 초송다 드요비 다즈르나 진단지 덕성금 초모식은 통답바인라 공름 증고트리제 영덕비 네틀당 르잡주르토 비 코츠른다다비 초스문아와레 사르니르치 랑숑 통콘당 나글리 자통지그 리브실머나 돈르부 화르딘 집샤지레 나초 랑숑 통콘당 나글리 자통지지 함치 젠컴 송르주블라므그니 Rjendam janji korshib shidi, gandul da ganyig dorwa dang, nyankur cha jirngi lak dorlag dunga zogu shabchul guangguk shi bayin la. Datung torgang rjengkim larzu dang, ulansi sa chi songzin la khunani, rashi sochig lar dashib calin dang, sharig jim parchul lamdig tonggul sochi shawa rbayin. Qayamduk hamcho na, nagchi rjengkim songchib shawi jimji khayin bar mazil. Torgang magmang ji malu tongchig da mirang, Rachan naqsim ularib garwi u diqzig xichang riye. Qonta changmi nyanba nab sharig namang chimji, hamci jienkim jim zirdig jibadiye yinay.
1: Yilang mekhar chintung kang ci nirchig nyan nizil baybarjigna. Yilang sanzan pezi shichi yanggi nyan dar mungar yilanggi nipar da nangkijia tanjil dang jigdil dobkhi la songchib shepa li jimujia jimji la gangshung da mambab tong marong ser. Pezi shichi yang nyan dar Yilangga jayung zo tsuk tang terli nyammi ji zhenshe gurshi kubshay jir. Yilang shuk ji jimil chwata khwarmu zi cungag yangshir gungje ba tang dornam shir tunggag gu larsu sheba suk tundag gachin la arim zhin gandal tunggayo. Ari shuk jintan tanggay yang yilanggi njayu perim chwata jimji lun zhin ba masil nguanxo li gabar shi osir. Pezi shi qiangki shay jir. Yilang jakub nangkil ni jimu ji shetub tang jimji lam gani jidir shi chuk jang Cheli Mimbi, Damshila Pini, Jimuja, Jimji La, Mambib Tungmarung Sir. Kipshajir, Tanjil Tang Nangkijia Shigdil Dobkhi La Songchub Sheba Na Yilangga Mungi Nivla Tsunni Shen Na Hajang Gangang Chewa Shigin Sir. Nyelum Jangawa Langkub Pezi Shichang Kipshajir, Jashuk Ji Nangkijia Nunghi Tang, Chisuk Sengseng Ta Tangwar Tani Yilang Jibsha Tumit Tungdoba Yin Yang. Yilangga tunjil kan tang zoli dekhig ki amag tuk kaabsa ngizi kondun songzin shi di rang yakib da gika khurwar yuetib shi wasir. Kishwe jir, jashuk jia nikung mangji rikwe tai jian jabgul di yilangga loghi tang nikung kondun gakag la chayta jig jang. Sijung gi sanzin dekhig tang tanjur shi khang mangchuk jia zhugandag zunlin shi ni jirsi logandun tang tunjil gorim songzin tapir shi wasir.
0: Арыси жасун пуга циньяг чигнина ганицил пенив шайжире. Арыси чыгчи мухун гэниндира укаланчи цуныгы чакаданга. Укаланчи чыгчи мухун ла шапши жаби чыгзан ламгы не мамтады жанртына дондықтан йосары. Ганицил пенив шайжире. Арыси амаққа мамыл гнамчу куни сысун чыгзан хыданга. Тамжир сончыгни ла дондықтан шанга. Шкабдыр чыгзан дейдігі укаланчи отыса чакаданга. Qir nomu sikhi zhikib shukhsib jodi, wukilanji gama khung la rngirzi jenjinib shibjin bari. Arisi ama qadarung mamil gnamzhi dang warnang denji, ganaay bigim chonchab jadi. Wukilanji niku layifu zhiki thamjir songchi shig la dongdhigu dangshang. Shkabdir zhigzang di wukilanji gama khung la ndonchud shibwi rngirzi sarim pojin yola. Ganaytsi li darung shagir. Arisi ama qanyantir, ota sa zhika dang. Qir nomu sikhi zhiki zhigzang shikhsu zhocha dang, rngirzin phuqsa dang, amagkul rngirzin jugsi zhiki rmangzhig zhugu la rjangshtin dondag dangsar.
1: Nyankinamba thangdi shugbi sarnir lensin shetsarisung, tensindi zomzhig ba lhamu cerang dang, zomzhig gankir wa sonum cerang dang huaptin ya, somuhjil, darkil wa durji cerang, chachib darkil wa ganchig cerang dang sonum rinching yin, huaptin ya dang rinzin romani jivshani, tadimushi.
2: Ngāsū shtīmā tāngi yōng, sāchīm ngāsū tāng nyam tā yōng.
3: Sāchīm jī ngāsū dētāng ngāng cār dōng yōng wār sōng shūb shē jīng yōng.
2: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kē ngāng tāng yīng gān nāk tāng kīla shī yōng.
3: Sāchīm nā rīyākab jī jērsī jāchīm yāng lā, jēh chūng līng gō jī jī jīg sō yīng.
2: Sāchīm mālār gārvā tāng, sāchīm lōb zhōng shē pā, sāchīm sāsōng shē pā, sāchīm sōng shūb shē pā. Sāchīm vēshū shēpā jīna ngā tsū thaimūng gāng gāng chā yīn.
4: Chāl shūl shūn bī gāzhīshnīn mālī bā. ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱢᱚᱢ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱡᱮᱱ
5: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱠᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱩᱝᱨ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢ ᱵᱨᱤᱠᱷ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱮ ᱜᱟᱢᱫᱟᱨ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ
6: ᱦᱮᱠ ᱠᱨᱤᱨ ᱢᱮᱞᱩᱝ
7: Devrido la vimas Deva chungla chikpadi Chembi deva thumas
8: Chowun wolk la gongchen je chetu len chen
9: Zatsi denbi nyen kun jo bunan ba chenan bi shge kem sang Darta che jik ge san shi nang zhen ban de ne Tsongun wokila longchen ji yu cheche lenchen gen. Tengde yu cheche lenchen nang de, Tsongun marg loja che mi, argegen che mu denchuklag ji yu cheche lag nang vi, yele gangjin hirge je wada jo bif den ji, shtagjin jik bih namshil, kienchuk sati she longshi ba, minta de gochik she jien bi, namba ci titar senbar rga si shi.
10: Ta manzhi la ma tenber, mancha pa yodu yu per kilang tang na, Manjala matember mancha payona a yinji kehteme kud a yinji kehteme pi mandu yodna yinji kehteme pi mandu metna rea Tawendo na zizi yonsen je manji chiche Chunanji yukila mandrawa zi matopa mayimberte Chunanji tembi li tsik simji tisim katsikton Chiwi manji yuki mandrawa imbi shirudu De Chunanji tembi di gigatende Dewa kita nak kugua, kua de mawa kita nak ku menyen, dewa kita nak kugua. Tembi li tu senja, cerita de dewa kita nak kugu nana. Jungon song de la, tentang nuut guno tiri. Kiwi kiri nuna nuut tiri ya. Kiwa manje ki mandawa imbi ser. Tete cu nanje tembi li tu tungu tang nyawa semba senja. Kisim kutsutang chiwi manzhi yuki la rinba zin Shatang, jatang, chatang, chasu Zhi topa ngonsen tu tupir masi Kisim kutsutka rimu Anam tang jala kiwi angarib tang shirij Shichan tamba nanan la yung su tupi shirij Shichan kende shamarongi shirij guke Shiyan ngama nan tang shimad gu nuwa ngasiga ngāre tā shirī kī chāpār kāngdīn jū kūna rā dā lū jīgī shīchā dīyā ngāre tā shirī kūna dā lū jīgī shīchā yā ngū lū dā khīrī lū tāvā rīnchān zūngū nī yāñchā lā ngāre pāad jirī kīchā sāmbā māndā kūngā tāmbā nā lā ngāre pāad jirī kīchā sāmbā dēpī jīgā tāmbā nā lā shirī pāad jirī tā dā khu tā rāzhūngā ngāre tā shirī kū kūwā lān jirī Zhong qing ge nga re to shi re ke kuwa le na Ju ji ma xiong kong ge yang wa na nga re de zi re Ju ji a zi xia xiong kwa den zi tang ba tir ge cin che la shi re de zi re Zi xi re Da rong yo na re San ji zi sim ge nje ke tuk ne nga re to shi re de nyo na re San ji zi sim zi na gu ma ge zhong zi re San ji zi sim ge nje ke tuk ne nga re shi re de gu ji wa nga re te Ji lo zor zi kwa ma xiong kong yang wa nga Kiwa gen zepi njei na anarib zi jira. Ji lozo chokwa shunbi tsinche ke njei na shirir zi jira. Ti anarib shirir di ti shiga ku minyan, tsam shiga ku minyan. Zhiong tang jali ta kuwa lingwa. Ghoma zhiong ka anarib shirir la, aja zhiong ka anarib shirir la, tamba ka anarib shirir la. Ti sosor ku kuwa. Zi menjirvi li tsi na, cho che kata zingjir ji li tsi me pi che gunu. Da shir na. Azir menjirvi li tsi gunun de shok shigira. Azir menjirvi kata azir de shigira. Shasha ta metepa ge kata shasha ta tepa re. Te nyigari dangji yitan de lende kuwa. Lende chi tato te nyigan dangji kuwa. Azir menjirvi li tsi na zi tato shasha ta tepa to ta metepa to gome ke. Azir menjirvi li tsi yang yungu wa. Te cho Khaatai sa yo nuga li tsikdi yang yingu ga. Lala shiga khaatai sa wana maara. Khunja na nima khair nuga khaira khaatai ki li tsik wana maara. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

是张子就是日等张一个卡带啥意思是吧其实那是古人给的是张子那就是张子那就张等等更呢可能是中华东这个吧可能是现在我给这个吧我说啥你这个吗是当上那是中华东东哥有等等等日后的有那人卡带啥有那人你妈还没多少钱내 카테사오 누마레 카테케 샤샤 타테파글이 츠오네다요 누마레 테나타 즈긴지지 리츠 메피 체세나 건와 쳬와 냐와 소리리니 치체네 고케 근데 칸드 구노 웬드 칸디 테크 칸 고미냐 근데 어느 칸 선즈노 칸테 고과 데 어느 칸 선노 칸가 츠카 고과 리츠카 고과 테크 스테달라 고미냐 dato thamala khatasa yod na yod kang aja kang khatasa wa kang aja kang re a khaya ta chak chala jog chik khatasa sa ka ta khaya ta chak chala jog chi am yamna wa sa ka ta khaya ta chak chala jog chi dir nya la jog ne k khatasa wa sa nya ta nya la jog nyel sa nya ta nya na ro nyu la jog nyel wa sa nya ta nya na ro nyu la jog nyu de ge Data she kuyuni no many no muzu shunhua geta the meshe kare she onyoa tontata onyotanga tata mzego onyoa tata tangara onyotanga tata mzego ka nyatanga tsu jumato onyotanga tata mse kare ta a alo teta shang ksinge in gompai na onyoz gugo wa ta nya tra na nya na ru nyu la zhe onyoz gugo de alo tete shanon kota kata taron shunkwa gare ela de ina imo taron shunkwa gare de ina de kutunga gongpa ina anyol zi jumato anyel zi jimare anyel zi nan mangwa re anyol zi nan dewa re yungji wa ganyo cha tata wa atak katkinga yungji wa me chonan je kata zingje je li tsuk me perta chonan zi minjirwi li tsuk imbi shere da zi minjirwi li tsuk chi chi chi chi de yang kaya ti sung ka la chi chi chi zi jire kong kong kong zi jire nye nye nye zi jire ka ta sa yon ma re da chu ka yon ma re da gu ma cha da chu ta sha sha ta ta pa ma re ta ma ta pa re zi min jir wa re zi jir wa ma re zi jire zi jir wa ma re na yang su pa zi ga ti sa zi yo chi ri pa do ki ya nye la ta zi nye zi yang ji ti ta na ma wa la nye la zi nye zi mu ta ta la nye la zi nye zi mu Devala nyala tashir nyel zi titana zi tizadin jesoni mene yuzi shil khaloni mene tizna diya supayi tugu shikri wala supayi tugu tsemji chona zi manjiwi li tiyembrata shashi ta matepi tisimla zi njirwa ta manjirwa yiyupi chosim riri ni shashi ta matepi zi manjiwi li tiyu ke chanjir zi khayinbi shiru dhe shepi chanjir na uzu dhachuk ke nang ina chukka nyanga kakka ina chukka huayjir dhe gu nuti dhe khutara di chanjir shiwa huayjir ke nang tundra yinjo chanjir ke nang tung umu chirda chanjir tang chunsha ue zhi chirwi na chanjir zi jira chanjir tang chunshi zhi chirwa na huayjir zi na khsirji vimbati khsirji vimbati tu dhir sha shir chi chu yu dun shi ni wi zhiri vimba ga zhiri khsir vinga zhiri khsir ji tur dhir sha shir chi chu yu dun shi ni wi zhiri tiga ta chan zhiri zhiri ringa chan tu chun ni wa la chan zhiri zhiri

tsana tumbo mamu zhe koko de ta zhe zena ma te kal chinga koko de che shna chi chi chong ji ya la te tumbo de che shna chi chi chong ji zhe zhe tumbo ma yin bi sa la te ni de ta ni si de monstre no te la ta tumbo de zhe zhe sa la te ni ta tumbo ngin zeng gu ge zhe zhe ri la te ni ma ru ngin zeng gu ge ཁྱི ཕྱད མི ལ ཐད ནས ཐད ནས ཐད མི ངེས ཁ ཐ བ ངེས འཛིན གོ གོ དེ ཚེ བོ དེ ཟི ཟན ལ ཐད ནས ངེས འཛིན པ མ རེད ར ཟི ཟན ལ མ ཐད པའི ངེས འཛིན པའི མ ཡིན ཡོན ར ཟི ཟན ལ མ ཐད པའི མ རེད ཉུང ཧ ཐག མ འཛིན མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ ཐད ནས མ རེད ཟི ཟན ལ
nama menzi jiri. Mangdi inji tato dachu kambuwa hara da jirai nama to ngu nili shungni di menzi jiri. Ngu nili shungna takpi mangdi jima. Tino mangdi na takpi mangu jiri. Erta dachu ki shunga ngima tak takmangzi jita to ta temu kuut guni riya. Tinan dani mangdi gunu kanra na mangchang gunu udo kende. Doji zi toki mantir kare, doji dopa rangzi zi toki man, teta mangchang zi jira. Tini zi zinta merata, tini htani mandawa imbisi, matana tini htani mandawa imbata, adagzian tisam takka tsuyo ni, anayi sambi sian, ma, ma, zi gugdana, njigman lah takti, njigna li tukitang, manjigna mahchang ta nginza ki pa imbi shayad gu. Dazu rikwa ge nangka rikwa ngunse chayad randa, honga wadu kuna kusa yuwa, dik tukne ta guwa, chadar na, ngiman la, ngiman mara, tato kuti kanga tukne na, chola, shi mazepi manga jana chukka me chukka, shi gada jana me chukka me chukka, tini gita guwa wadu. Чухси ла, хэнца чухси за самин жуга, хэнца чухси за мэтэка му, ажатца чухси за самин жуга му, чухца чухси за самин жуга му, тэнчо хэнца ту, хэнца мэр, хэнца зан ди тэч мэсэби мажа на чуху му, я лицха ми чуху му, хэнца са, хэнца нжу, хэнца нды, хэнца ти, zi samin juwa. Tiina, shirtunga dila rixum yuza jira. Shki, gugda jay rungwa ga tanyika kurdu yu. Gugda jay marungwa ga tanyika kurdu yu. Gugda jay marungwa tanyika kula mangchang sara. Sari. Gugda jay rungwa tanyala yang rini yu. Masepi ma jay rongi tanya tang, masepi ma jay marongi tanya niyo, masepi ma jay marongi tanya la shasku sara, masepi ma jay rongi tanya la yonde jubi ma sara. Tichu sumbu riyaktu, tichu sumbu. Tinata nidang ni tira, ti sumga iwa yona ka li tsuyin, ti sumga iwa mana li tsuyin ma, ti sumta ka tsuyin ni, nāyī sāmbī shiān, nāyī sāmbā shiān, tīnā chukā mā chukā dhūrgu kāndā tārūng uru jīgā tāgjī wukā. Chirā nā rīvī nān tāznā tā shēdā jū kūkā, shēdā nā shēdā gā jīgā, ngī mā shiak nā mā chukā nō tē kū kū kū pā ndu kā, kū jū tē kū kū ndu kā. Tāntrā tā ndā nā mā mā mā mā gāgjā sūng wukā, tī tukā, Mazepi manonato, mazepi manonato nga, ta muu mugu, agagdara, mazepi manigari gata, tanya kangari gata, ta shepo ta tanyga sha, agagdara, mazepi ma, mazepi ma, rata, khinta, kinta, nambar, niver, lakpar, ndo tanya shepo nga nga, mazepi ma, dhijara. Tereta rangri, tawa, li, tangpuwa nala, chajagna le chutang mangchang ni che iwa khi je tin khnt ka chi cha na ya je me rong yi she zu gu ke de song ge yo ke ra se de ren bu chi zeng ge na yi dong wen ju zhe ta zu zhe mangchang ge ju bi chi tan zhe nu wen na chi de dong di jo ke na sa su si di jo ke ya
ti thumyo shalong tong ra te thambari ya sa su si thangma zhi mwashenga diwi yiri ya thongka aki chiji tanganda dhata chamaata khasar mooran di thongne ta khshiga khasar mooran do ka tata sa su si ti ta maata maashakna ta shatsu di jaktana ta chukka haya chiu madda zhina chamaata rangthu thukka paa do ka adha sona chamaata Kusuna hongsane yaram bim tikpa doke aan. Tita ke khinta kachi nonda tona di ghev ziriya. Khinta kachi shang na yang jem rong isi. Ti yang sita shayna chi ju chi manga thumar di. Chi ju chi manda gunu tagik sarjik nana rangzi jopi manda gunu ti dhukhte kukuna. Tagik sarjik nana rangzi jopi manda indrepi jono tiri. Kanra. Yönden jö pi tanyar kagi nyanga chijuji maa dhu jirre. Ocha chijuji maa ina yönden jö pa imbi chawa maa dhu jirre ya. Vomba mrto khwa, vombi mrto khwa, vombi mrto khwa dhuna vomba na chai zhidang, mrto khwa na chai chi. Vomba mrto khwa dhuna Mertokwa chayzi tang, wimba chayji tikhen jatang na, wimba yuanda jubi mo maare, tanyi maare, wimba yuanda jubi tanyi maare. Tita ke, wimba mertokwa, wimba ka chidhiri mertokwa re, mertokwa chayzi le, wimba chayji ge chakona. Wimbi mertokwa na, wimbi tanga jikhi chi chan ge chakona. Wimbi tanga jikhi chi chan di chi, wimbi tanga chi re, wimba na chi di denje zhi re. Wimbi mertokwa na wimba chai zhi tang, mertokwa chai chi. Wimba mertokwa na mertokwa chai zhi tang, wimba chai chi nindu gu ne. Ti ka si wimba chai chi imbra ke lang tang ne, wimba chi ju chi man zi na laman ju nu ma re. Ti yang shi ta shi na chi ju chi manga thumar ma tang mi ya gada ni jikpa yin chang. Kung ta man ji pra shi pa ku to rukhi hang ta shi pa imbra togi yi shi. Shi dhag zhen tang. Ti sim su chi iwa yo pa na li tsu ke man tang iwa. Ti tak mai pa na ma chang ta ngin zi gi pa yik chi gung pa imbi shi rr gu ke. Ni yik cha ngi zai jir jir ma ta rong ka ma ong ka dhiga yik cha kan chuk ku ni na. Tome shalong yuk ku na, tome shalong ku na zi ma shing ka yo pa ga na nga sha tsi ra shi tsi yo di song ka di ta yin. Tumar ma mi agarja ji pi ma yin na, chi ju chi ma tang, li tsi ka ma gang rong yin bi cha ra di. Ti na tan di ka chi ju chi ma gu nung yi ta chi chi ku na, rang zi ji pi ma kuwa lang yi ta song ta zin di ga ka ka. Gang rong yin bi cha pa nda yin ki gi pa yin bi cha ra di ka ka. Ka chu na ri ma shang ge yi ki li tsu ke shen shi pa jie ye na cho la xie tsu ke ma men do pi yi che se na che gu ke li tsu ke shen shi pi ma de li tsu ke shen shi pi ma ni ge na na ha che gu no ten cho chi gu de re do ma tsu gu no Tanjin tsuz guno, dhe dhukhunze li tsuke shenshi yola me manshchang yina me dhe sopa atika sopa nyusa ge tsukir yindirika. Chi hargu shimu ka vietong tsa na, shimu vietong yu mung vietong zni jirmu, shimu vietong na. Roma tsu tsa tika ti roma tsu shi yu dada manriya, kuya dhe manriya, te tsukir jimara. Yinju ka li tsuke shenshi yu ka shiu ka. Rumi shepa imbi kuwari tegu ka. Deka nyonyon hi nara chidhira na mewa tunshika mangri ino kuku ka. Manshanga yuki la li tsuki shen shupa meti. Kati yona manshanga yin la li tsuki yang imbi jintanshika giwa kanshi. Tenda mepa kuntar jisambati imbi kunga aga nane jitanga aga ka. Alo tita sharon tsanga ma che di la che di nu khun di ha yin pa ha long che di ni ya ha long che di nu di khun de hui ju la zu ka de yan a hui ju la zu li zu ke shan xu ma xin de qin be ju xie dong ha de ni tu che hang ge ma yin be qi yan ji qin ni de rang la yang wu nu di nga da
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: 이제 시제랑랑 친예티 원로노 친예티 요노 디냐다 산시우데 더 디나나 덴저 친데 야은데 친데 다로 샤파드요 디 샤파도 우죠 지키게 샤파드예 치들나 마정그 이기 리츠키 산시바제예나 Chola xie tsukku mam mandok pi cha dina Odo xie tsukku shir Xie tsukku mandok cha dira xia tsukku mandok cha nio nira Xia tsukku ta xie tsukku nigo kongara mandok na madi mandok nira Dombi xo nira Ti xiam dood gunu xie tsukku Kongara dina Xia tsukku tignora mara xie tsukku tignora mara Maksarwari Yuki tukhamura Tawa shinu gu tawa ta Yuki tukhamura Shatsu shetri nyugu kanya mara Shatsu shetri nyugu kanya mara Tandani shikwa gunu uru nyandu kucha tato Ta nga Tsonga Ajang dhagd guka Ajang dhagd guka Ajang dhagka dhagdi riya Shetri kundu kuwa, shatri kundu kuwa de sopa le mungu shetri kundu kuwa zi guka. Tuk shetri kundu kunu denga. Kwa le kunta, tsiri na kenja, ngipu dhkla yo pa du ton tira. Uncha te, le shetri kundu na adiga na madiga, kati madi na iki sumadi chagu nere, iki sumadi chagu nere. Chaguna, shiwa saka taka yata da kajak dhikri. Shiwa saka taka yata da naro dhukajak dhukri. Shiwa saka taka yata da kajak dhikri. Shiwa saka taka yata da naro dhukajak dhukri. Dhuchu zhuwu khonsa mastukpi urgi yikiri chaguna, dita chuwin gan kirti. Sarto la gana ta dita sarto yikuna. Nen yuna kanjuga na saka taka yata da kajak dhik. Dhinjika. Dita ajangdhikli kunga di ajangdhikka dhikata saga tanga yata raka saga dhikti tanata tukdhiko. Khenchuzi na nishe kuno shchudhi ndhiku ura, tunga shchudhi ndhiku ura, ajudhiga shchudhi na madhiga, ta kana shchudhi na madhiga, ta shchudhi, ta chitira. Wa saka taka ya tak chev ki na ya minju Saka taka ya tak cha na ro shu wa zik chev ki na ya minju Wa saka taka ya tak cha wa ta zik chev ki na ya minju Saka taka ya tak cha na ro shu wa ta zik chev ki na ya minju Tidu khote Dita Dikhe Uzu shia tsik tak shia tsik nigi tak na madi zi tato Shia tsik shia tsik kanya ma yinbi Ta Nga ringa li tsik cha gu na Ti chi na chunir Kuwa te, ti chi na chukunu, adi tungu thamu saa bhuta aga baka songa chukunu, ti chi na chukunu. Cha thuk mithi ranga saa kwa, chi na thum thuk ranga thuk kwa to, chi na chukunu reyze na. Khashi na ri, li tsuk shen shikpi mangtsi na chola li tsuk majuri chepsar na ri. Li tsuk shen shikpi mangtsi na chola li tsuk majuri chepsar na yewi zi. Bangji chan lakpi zon so riri ni chi chan Cho nan la di tsik mejo war ta Cho nan li tsik shen shik pi man tsik yin bi shiradga Data uzo shiwi nyambarga jikna data hong kayo Hpang togod go ka Hpang togod go no go hpang ti di tsik re Htog ti wanda ni di tsika kuwa len go nara Ma wala kuwa len jana ma re Di tsika kuwa len go nara Tata maara mo, tata ayana yangjik samayka mo Mahtogu lukhtogu tiz guka ta Mahtogu di yangjik sachin zhu guka Lukhtogu di yangjik samayanun zhu guka Kuhtogu di yangjik sayonun zhu guka Tukha tuhu di yangjik sayonun zhu guka Dinan dhe jambun dhe ta chirirna Li tsik shen shikpi man tsik yang re Pongwa ansam tsukha, tukha ansam tsukha Pongtukji yonde thumbu zhne Pongtogu zhna tigiri Tanto Tendi dhu nukwa teti re, tendi dhu nukwa teti, tiba ndiwa re, teti ndiwa re, ndek, ndel, ndel, tel dhu nukwa teti re, tendi dhu nukwa. Ndi chambu ndi kunga kaya nara na, ndi tsuka udu na shayi yil ka rikhtungu na ta, ndi chambu ndi chukunir, ndi chambu ndi tsuka shayi yil ka rikhtungu na ta, pang togo dhu nukwa. ki ya ka me ya ka ti pa de re zgo no go ti pa go no go ti te jo a wo no na to ma ri ya ki la xiang yi do na de re zgo no ri ya ki la xiang wa de re no ts de re ti pa de re no ki la xiang cha song na de re no go de ti de re wa ra ta ta ko ti sa zo ti ti ya de ma ts ko no ts ko to de ti na je wi zu ban ji chang la pi zong so ri di ni ji de chuo ri di ni ji de chuo nan la di ts ge me jo de chuo nan li ts ge xie xi bi ma ts yin bi she de a cha wa ge ma zhe na di de ri di ni ji de na du no kan ren na di ts ge me jo wa ti li di ts ge me jo wa yin ben do de na de ti ri di ni ji de chuo nan li ts ge xie xi bi ma ts yin ben de chuo nan li ts ge xie xi ba gong xi ma ts yin bi she dong ma zhe na di de ri di ni ji de chuo nan li ts ge xie xi huo de chuo nan ji ya ji yan bon so zhe ma ti de la di ts ge ri wa yin bi she ma che na cha yo de xian xu xi bi gu de xiang yi shi la xiang yi ye xin de wa na xiang yi ti teng ti xian xu sa wa yin bi shi de gu nong de la xian xi ken de ji zi xi re gu de xian xu xi wa xi bi gu de xiang yi shi la xiang yi ye xin de wa na xian xi sa ra zi gu ge de la de ji zi de re de ki ta gi she gu nong de ki du ji teng ge de ani zhe zhe hang ge ma yin bei yan ji xu zhe rang la qi ni de de yong ma yin gu nu de ji ni ta shen xi se la du de ke zhe ji teng ge ni ga na to xu de xie song ce ma qi nu ti de ma zhe na de de ye ke la wo ken di wa ta wo ke la ye ken di wa ne ye ke la wo ke to wo ke la ye ke chi shen xi se wa la xi zhang a yu me te pi se re zu gu ke tamo yok na wo zu na na yo ne te ma ri ga ha ne yo ne re ma ri ha ne yo ne re gu wa de wo zi yu ge cha la ka na na lan ben zi ne zi yo pa ci tu se ne zi yo pa ci ye ke ke shen xi su ne yin la yin na ma re yo ye ke ke shen xi ni ma yin ba du ne re gu wa de gong chu de gu no ti ye ke ke shen xi pa ma re ye ke mu mu re tang ma ge tang chu ge ke ke da chu de chu ba de chu de a de la de tang chu ge ke ke da te re te chu chu to wa ye ge ba du ti ra ta de mo yo ya ya ma re ha ne wo ne re ni shi ku ne chan ri ku shu ta dan ba de yi yi gi shi ru chi zeng ge song ge gu la a ni wa ma zhe se na ye yu zi bang zhe chang le bi zong so ri li ni ji ma chi yin ba de ma ga xi chi yin bi shi dong la ma yin lu xie mu gu ni wa ma zhe na de zhe ge bie da ri li ni ji chi yin ba de nan yi ta jie yin bi shi de gu de ni zhi xi la zhi jie na nan yi ta jie la zhi se de ji na chu ku nu wa de ge yan de
1: 그거 지시라 특기샤나 내이 타젠라 특기샤 저지 언정 찬이 말고 찬이나 내이 타젠나 트임비 쳇다 치나 내이 타젠비 마셰즈네 스제 띠요 찌라 요치마레 띠요 쳇바 마치르 삼체 탐체 아디와 땅 덴버리코 저 오양 바라즈 프로카 레마마송즈가 차와 민주
0: 去年一他渐渐恶意呢，吃一笔吃的，他开了那车，吃一那年一他渐一笔吃的，开了他爸都过，那一也不买食品，吃有吃的都个啊，吃有吃的，吃一笔的那一他渐一笔吃，当然到那也为是忙着想老别种树，日日你去接，去年那第一次没浇啊，买一笔的，去年那第一次浇啊一笔吃。 마트나테테초나라 제빈디츠크즈무히라몬슨타당이셔드고가몬스 초토나티우노체르고모 젠부셰쿠카 아티레 디나네 우추게 히지르가츠 나이타젠지 응에나 츠임비체르나 초노테도고테 우추게츠마 야 카시나리
1: 지성 덤비 즈긴제제리 트제나 초지몬지 유기 멘제위체세나디 디스 돈바드기야 인구가 아즈긴제제리 츠드기야 인구가 디스 돈바젠드 인구가 아즈긴제제리 츠드 인구가 초지몬지 유기 멘제와라 마르르디야 ᱡᱤᱨᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱡᱮᱱ ᱡᱤᱨᱜᱩ

0: guamugua zinje na manjenje guamugo tatire chetang che ne ri ri ni chi che chu ni che manje yi ki manje wa ta chu ni ti san ton bi zinje chenje li tsin bi she ma che na ti ri ri ni chi chu ni ti san ton bi zinje je li tsin bi ta sha sha ta me te pi ti san la zinje wi ti san ta zu manje wi ti san ni yo pa li chu ni sha sha ta me te pi ti san ton bi zinje wi zinje li tsin ke chan zi zhe hua yin bi she re gu ge che he la zhe xu la zhe ni ta rong che che ni ge xu la li tsin ga che ta ta la che ta ta la chi di wa la he di u ga ta ren do na che tong chi ni ri ri ni ji zhe chu ni zhe ma zhe yi ge men zhe ra ma yin ba te chu ni zhe ma zhe yi ge zhe ren gu wa yin bi she re ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ ཁྱ Chuchi payu vayu yinbi chayad guru. Dayan, chamaad kshayji yoni ghi tkhibin guna re. Ngu chen to chirvi di tkhi yinba zhirzhigda. Dhriju chidun dhukka, chuchi payu vayu yinbi chayad guka. Di chayad yi latana chukna dhuna re. Chidga chayad yi latana chukna na. Ngu chen na vayu mda minju na re. Ka, ta, ma a zhuri gu che na min ju nu re du che na ju nu re gu che na min ju nu re ngon ji ga ni wo wa yu ta gu che ng ng na ju nu re te khe ku a lang na che zi le ta da chu de te khe ku a ma la gu che zi che wi di chu de yin ji ta to cho la ngon ji yo pi che no te khe ku a lang ta na ma che zi gu nu re ku a de ge ni ga rin ju ga guwa guwa nda yiga yu chiga yiga yu na chuchi phayu tinju gu te chiri ni chuk phayu yin tang de ji da to phayu de yo to nu guwa lang ta na ka de phayu yo to da wa yin bi cha ta zhe zhe de ka guwa lang ta na zu ne o yin ju de tung ge ta nyu a mu guwa len ce le gu chen zi chiri ni chi yin na ya ni chi ti la yinna minna ngonji guud na ta mu guud tkha kuwa lang tana yinna minna ngonji mu gu ngonji menu ga di tkhira yo ta tarong chi nyua chadi ga nang nama chukwa zhwa padi ga nang na munga hunga munga mo sa paya tkhcha sa pa tkpa paya tkhcha ti ga nang na shu shil nga yu ka sa wa ta ba ya ta jan ro jong a zo ta wa ta ba ya ta jan a zo jong sa wa ta ba ya ta jan a sa zo jong te yu ku mo ti ni wo de ta man di chi re jang a ta zo jong di chi re te wo di wa zo wa ri ke wa yu to chi ma mo ma yu to chi ma mo ya zhe la zhe gong wa zheng su ri ri ni ji zhe chu nan ji pei yu wa yu yin ba de chu nan gu jian de zhe yin di chi yin bi shi de xie zhi men wo zhe chi jia zhe na gu jian de zhe yin di chi na chu la wen yu wa yu yu bi che zhe zhe na da li ya yin gu jian de zhe yin di chi yin na chu zhe pei yu wa yu yin bi che sa na sa shang mi zhe la zhe gong wa zheng su ri ri ni ji zhe chu nan ji pe yu wa yu yin ba de chu nan gu jian de zhe yin di chi yin bi shi de an de zhe zhe ma gu jian de zhe yin di chi de ke wen yu wa yu ma re wen yu me le de ne wen yu wa yu ka yin gu ne cha ke ma zhe na ti shi me ri ri ni chi zhe chu nan gu jian de zhe yin di chi yin ba de chu nan ji dang yu ti shi me ji ya jie ma wa la mu da ta la mu ni yi ti shi me ji ya jie ma wa māngwā tātā nilā chīr sīmbī tī sīmjī yācchī māngwā tātā nilā chīr sī yāngyū mā tōpā nī jīn cīn jī sī yāngyū jīn 초스마 리리닝 고첸터 제윈 디트게겔리 나기팔리 젠토 두사메피셔 양지요나 디 디트게메 양지케타고 응원지케메타 아지지 크무게메타 저제 세원도나 사정미 저라 제 강화 정소 리리니지 초난제 퍼유 와유마엠버터 초난라 퍼유메피셔 마트나 테테 초나 페유 매핑 구제인 비서 마트사나 오나 구제에나 초라 페유 옆이 차였다 마트파티스 두노 데도 콘데기 단차 시르쿠리 한탄데 도나 따따 따와 따 리리소 리리니 지제 초라 페유 요르데 초세 리리 초슴 라라 상구제인 비서 도나 초르데 쿠르스 하짱 테로르 구쿠르타드 구케야 야 체코 니크 다제파 카시나리 먼저 스트미인 디트 강아와마 강롱가 인지제이나 초라 시 양지토피 이 체르즈고카 저체드너라 먼저 스트마 먼저 스트마 옌고너레 딘토티가 먼저 스트마가 리트트 다운 디트트 셴고너레 데 요아모 Tela tarong jinju kanga wama chenzi inguwa. Jinju kanga wama chenga manzhi sikma chenzi ka li sikhi inba damu chachin simdenga guga ta dripsha khsaiwa goku ka. De ichar sarna chepti jinchana ngunji kicha dame nanji khsambi adachu rike zhongli tangna chola si yongji topi chepa khtankan zapi dharya chepa nili loksar mawa me toos gukara tome shalong konga gungwa na ma chetu chetu uka wara ga ta ga ya ta ja ka zhang jik uka uchu uka ikhwa ga jik kaz guka o jik tar odu u jik guka nwa jik tar wara ga ta ga ya ta ja ka sa zhang jik mez guka wara ga ta ga ya ta ja ka zhang jik guka aka chiji tari na yangjik sa yu guka yangjik sa yu guka tome shalunga gongpai na yangjik sa me guka yangjik sa yu nu litriti ki milenga gandan luka wara ga tra ga ya tra ja wa zhe ge jetan zhe wu ke ku wa de wara ga tra ga ya tra ja wa zhe ge jetan zhe wu ke wara ga tra ga ya tra ja ka zhe ge wara ga tra ga ya tra ja wa zhe ge den zhe wu ke ke de ke teng gen de ni ga yin gu ke ma che de gu ke la a ke qi ji de shi teng ge cha wa sung ke ji de ya ta ni ke ta ge wa Kashinari nara liye yinji zhenzhen di tsu tak ka tsu gongrongi na chola yangju yopi yi chao sar naa di. Nara laga yinji zhenzhen di tsu tak ka tsu gongrongi na chola yangju yopi chao sar naa chao zgu ka. Chao zgu ka. Yinji me rikki luti zhenge ma chao zgu ka. Ma cha pishu na chao zgu ka na. Rah ka tak ka ya tak cha na ro chola zgu chao zi. Chishuwa tong no shuti ingu ka. Wa ka ya tak cha na ru chola zhig chuzhu zhigu ka. An ka ya tak cha na ngi chara zhig chara zhigu ka. Nita chizu ini nam. Ya, tiri.
1: Siden ji san kun chukbu nam ba. Tang di che che lian chen shtong cim de ni chuk. Lian chen di zom chig ba wan di chu tang. Zom chig ngan kar ba. Cerang Zhaki, Shtakilwa Shilu, Shichu Shtakilwa, Agangchak Cerang Yin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང Tani yaram chikag pejani thasiwa kan yaram daga argumuni chapchaga war kan dajin so nyinan daga tongba dewa sekunu ga yinda chari chikatung gabja nyik tsa chikane mir ngabja chari chikatung gabja samcha thamba kan mir ngabja nanu war kan dana argumuni chapchaga kapchung da sa gyan nyar chikalam da kudam da shishik sunu shek yoka gwaram tanga dolam da yindara khartung da shiyoke Tani yaram chikag pejani thasiwa kan yaram daga tsa kani na kormu ga war kan dajin yung na yin daga tulang shabcha sakra su war kan da tetang ruga da tanga yin na kormoni chaka kapsung da gyan chari nyir tong ngab jasam sobding khani mi thithithi na nga war kumda tani chakani na kormo kapsung da gyan chari nyir tong jara jibchi thamba ga war kumda tandar dana chik dolam kagzu khana da gwaram kagzu khana da yana da nyir chikanam da kagzu khana da yin dien da gana tsanda yok di chenga shungdana yamaran yo gori zao zora tangtala chundin sonyi na yin hajan ga chige Tintu yaram thikitika chikichika dhanga wantungu warkum daga sanungi taatungu warkum dhe naranda tani khatuni taatungu warkum dhe nchonyi na yin lamtam shunda jindara khartungda shioni lamna gna tunchang meke. Tani yaram thikitika chikichika dhanga wantungu warkum daga pemdu khani mayangu warkum dhe shtiyona tan daga dhanga wantungu warkum daga chirib jara nikhtzara nga khani mizib jara nikhtzabji chirib jara nikhtzabji khani minyibji tan daga chinga lamga daga tan di pkhana miyosu warkum dharanda sejindanda titan rugu da tangi chuta yung kanshka sekundi warkum da sejindanda mayangu tata saki osu warkum da sejindanda tongchanga tata saki osu warkum da sejindanda tan di warkum dharanda na tachik donam kukuzu khananda wgalim kukuzu khananda yin tinda gantang tsanda yoke Teaching the Tupur Kansoni Nayan, Shundan Yamran Jogurin, Zabzura Tantra Chundayin, Hatanga Kachiga. Tani Yaram Tikitik, Tanga Wantungu Arkham, the Piani Ate and Hojank, Kuark, the Stiona, Tandaga Hojankani Ate, a Kapshun, the Saga, Yung of Gualam, the Kodam, the Shishik, Sunu Shaki, Kodom, Tonya Shikalam, the Jindara Karton, the Shioke. Tinto and the Shapsha Sakra, Chirisim Jerjach, Chikani, Mutin Jaranga, and Anu Arkham, the Hojankani Ate, a Kapshun, the Sarin, the Godom, Tonya Shikalam, the Kodam, the Shishik, Sunu Shaki, Gualam, Shang, Shangala, Kanmani, Lunkan Jongjik make him. Tinto Ateni, Hojanka Kapshun, the Saga, Yung, and Yer Chikalam, the Godom, the Kodam, the Shishik, Sunu Shaki, Gualam, Shang, Shangala, Kanmani, Lunkan Jongjik make him. Tani Ateri, Hojanka Kapshun, the Saga, Yer Chikalam, the Godom, the Nigai, Kodam, the Shishik, Sunu Shaki, the Chirisim Jerjachik, Chikani, Mit Jerabin Staman, and Nu Arkham, the Sayan. Сегок тичинг шундан ямран жогорин завзура тантра чундайин хачинга качиге Tani yaram tikitikitikitik dhanga wantungu warkumda ga yarkandi tanjunga warkumda ishti undaga rung kapkharma vizya osu warkumda tanjana yarka ga kaabshukunda sari. Tetang shanta yung tanda yarkandi tanjunga chili zibjararga sejjinda anda, tetang rugu datang yung tanjana yarka kaabshukunda ga chili samjararga pchikor nga sejjinda anda, tani yarkandi tanjunga warkumda ga yung tanjana yarka kaabshukunda ga chili zibjararga sejjinda anda, daga yung nyarchika lamtang rolam dhanga kudumda shishik sundub shekki yonib gan marchang arshinga lakamani longkana jogan jikamini. Tani yaram tikitikitikitik daga sanang sinja khatenga warkum daga soja ponim doa ga warkum den sonye na yin daga stonko ni landika kapsung daga mnyarchika lamda kudumda shishik sunib shek yoke dorum tango galamda jindara khartung dab shiyoke Tantro stonko ni landika kapsung da saga mnyarchika lamda kudumda shishik sunib shek yone dorum tango galamda jindara khartung dab shiyoke Tani yaram tikitikitikitik daga sanang sinja khatenga warkum den sonye na yin daga nkwarkhila chuyga warkum da sejjinda anda Tetang lhanta yung di warkum dhani piyaning ngandiyang namchitang yosu warkum da sejjinda anda piyani tan di warkum dhani lamda chik shiksu shikun nanda anda ta namu gantang tsanda yoke Tichinga dhani radiga sa shikab shingwa sa shikab dhartag mda iki saragarib chi yoke tan dhani lamda chik kurgo sa sejjinda anda namu gantang tsadar yoke Tani yaram tikitik chikiniga sanang sinja khatenga warkum daga nyangdara kwaani nabtsu chungda dhan namtsu chungda ni tsarkhan noga warkum da lamtam chungda jindara khartung ta shioni lamna gna tunchang meke. Tani yaram tikitik chikiniga sanang sinja khatenga warkum daga tsakani akhtelinka ga warkum da ishtiyo na yin akhtelinka ni tsarkhan noga kaapshung da saga yin jari samjara dhanchi tongdinka ni mi samjana noga warkum da na nyerchika lamtang roram dhani gugdam da shishik sunub shekyo ka gwaan marchang arshinga lakanamani longkaran jogan jika meke. Tani yaram tikitik chikiniga sanang sinja khatenga warkum daga telinka ni tsantam chungwara hongko langni mangaya ga warkum daga lamtam shungda jindara khartung da shioni lamna gna tunchang meke. Tani yaram thik-thik chik-samga sarang li-changga warkamda gong-khoon yishu warkamda chit-yongda tanda chu gong-khoon yishu yishu na gong-khoon warkam yaram dhagumdari ram ti-changga daga domda gata da sakana chari-danchi tong-ayonu warkamda chari-danchi tong-zhi-onu warkamda chari-danchi chari-irga-onu warkamda chari-danchi nyak-chabdan-onu warkamda tindu tanda chari-chitambay-onu warkamda tindu tachin-tong-dekanda chari-ngab-chi-ngab-zhi-onu warkamda chari-chik-onu warkamda chari-chik-samra chari-chio-nga chari-chab-dan chari-nyak-thambara chari-nyak-chak-sam ti-han-chin-dani yung kunjo jina shiu de chen yik zab jilo no war kum da se jin randa tin tum de che ga sam ba de che de nga no war kum da se jin randa mar tu ka da sa kna che de den chu no war kum da se jin randa tan di war kum dr na yan tin ho ka ta da sa kna che de xsam no war kum da tin che kur sang ga ta da sa kna de che de chig chi go no war kum da as kon dr na ta chi do nam ka ga ju kana da gwa lim ka ga ju kana da yin tin da ga nang san da yo ke ti chen ga tu pur kan so ni na yin shung da na yam ni yo gur ni pur ta yin zab zura tang tur ki ta na nong kur kon jo ju yin ha chen ga ka chi ge テトンハンタイングダンディラカナナニコンレシェコノダラムトムガラカナリンソニナナインコンホネイシュイシュニコンホクアプションダサナインラムダチシクソシェコノチャンダツギマガヨニダンダムガナンツンダレラテチェングトゥポルカニプルタイングダムグワルカムディインラムトムダブジェリンジョゴリンザブゾラトントレチョンダインハチェンガカチゲ Tani chi ta kong li ti nung dien chong ni na chu nyer lam ga la kan kong kong ni yu shu war kum dan nung da ga lam tam ga la kan dung da re la ti jing gan di yu jing dani yang a chi tan kong yung yalam thik thik jing ga te ling kan ni ban kam ga war kum da ga tak te ling kan ni ban chin khang di chai jin na ban chin khang di ni zor ga ra war kum da lam tam shung da jin da ra khar tong da xiong ni lam na na tun ching me kem Tani yalam thik thik jing ga tak te ling kan ni dan di ban kam ga war kum da ga zor ga ra wa ni ta wu tang chik dik ga war kum dien chong ni na yin tan da ga chik dik ga zor ga ra wa kap shung da se jin dan da chik dik pher mak samba se jin dan da chik dik pher ma nyewa se jin dan da ta wu pher mak se jin dan da tan di war kum dan na ta chik ronam ka ga chuk na da wa nam ka ga chuk na da yin den da ga nang chen da yo kem ta ti chen ga chung go lo kong ga kong den chong ni na ra yin chu war kum de yin chik kang kol se jin dan den jong kan chik ma nga yo ni da mu war kum da re ti chen ga tu par ga ngi par ta chung den jo go rin za zu ra tang ta le chu a ni ga la khan den zor ga ne chik de ra kap shung da ga yin chik de ne zor ga ra kap shung da san di pher mak di na ta wu pher mak di na da ka lo kong de ra me ke su ti chen ga da ni ya ra man jo go rin sa par ti ra yin long kor ke de san da che ta tang long kor ke lo la so nga si kur ti da tang ge den jek long kor kor jo ju yin ha chen ga chi ge Tintu janam samtik chikichika liyo na kormu warkumdaga tangchang roo ni chantam chewa tang chara khani na kormu warkumdaga shdiyo na chantam chewa ni tangchang roo kaabshungdaga ola roo pharam di nangda na galugundami kase goke. Tintu chara khani chantam chewa kaabshungdaga yangchari tukjara gupchi korka khani mi tukjara nangu warkumdaga na rolam tangam nyerchika lamda kodamda shi shik sunur sheke ugarmar changshchang gala kanamani lungkana joganjikame ke. Tani lhasa ni chara khani kaabshungdaga sejjinda na kormu ni mga kaabshungdaga sejjinda na tandamu warkumdaga chik ligayana na kormu nasukundi na yangchik rolam ka zhukwa na ra wganam ka zhukwa na ra yin ten ra gandang tsanda yo kem ten tu jarma ni xchig xsum ga warkam da yoja dewa ga warkam da se jin ran da ten tu shinjang ga warkam da se jin ran da te tang san ta yin shing ga da ga shing ga ga dan di sam chin tong su warkam da se jin ran da dan di warkam da na yin ngar jin de yin jo donam ka zhukwa na ra wganam ka zhukwa na ra yin ten ra gandang tsanda yo ki chen ga shung da yam ran jo gori zab zura tang tre chu ha jin ga chi ge Tintu jarama samuchik tika liyong kani kongho gu warkam da inaran da ga tanda ga inaran da ti tang dhugu da tang chuk tong kar napsu tong dala tam di warkam da dabzha ni yung tanda ta tong ni dabzha kaabshong da say jin ran da tanda mu warkam da na chik dolam kagzha kwa na da wgaarim kagzha kwa na da yung di inaran ngang tsanda yoke Tintu jarama samuchik chik gu warkam da in chonyi na yung jati ni hutu kaabshong say jin ran da hutu ni jati ng kaabshong da say jin ran da tanda rin da na yung chik dolam tanda kudam da shi gwaarim da jin dar khar tong da shi wana ran da di inaran ngang tsanda yoke Tintu janama samzhi nga chitung nga chik warkam din choni na yung chikdun yarma chik kaabshung da saagin chari nishtung ujabja nikzaar nga khanemi ibja chari nishtung ujabja nikzaar tuk khanemi tuk-tuk nga warkam da na yung gwaalimda kukdumda shi shik sunushik uronamda nga nyerchik alamda jindara khartung da shi osi kutanda chikdun yarma chik kaabshung da saayin si koke Ari eti ringa saankan laji tina chuti rung haa sikran wa irang shinga nyer lamga lamga nishin den choni na tangi kong ling otu shi pa tenda zire. Tina chuti lamga nishik tunda na yung tebi jing kita kuna nyer lamga laka rin choni na yung lamda chiga shiga su shi kono chanda zige zung manga yo ka. Ati chenga tukpura kan choni na yung nipurta shungda na yamaran yogo rin zaab zola tang turk ngita na longkur koran jojo yung haa chenga chigita lakpurta chup khalam laas kondi na chiga lukum echen da anda ta tenda gana tsendera yo ka. Ati chenga ta tukpura ka gani nipurta yung chutandi warkam darandeta zaab zola tang turi datangi long kur kandik tsanda jeta tangdi ngin joju hachin ka chigita jimtsan zonyi na chukaya chati irkimda tuwa batang tanda datangi rang shang dira yekura yung kunga long kur la sukunda hachin ka maa yoni dindaga warkab zireda
1: ཁྱི
2: ᱡᱚᱱᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
3: ᱞᱟᱢᱪᱤᱜ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱵᱚᱢ ᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱟᱞ ᱡᱮᱞᱡᱤᱞ ᱞᱟᱢᱛᱩᱱ

Ya na chung shi chuk tsu. Shilang ga mang chula tam jil, nyamir njin do bi chi chuk sir gu nuk tam jil da, aji ga chuk po chung chung tsu ra ulag char sung la. Ya, tam jil nde nye nuk chuk ni, yang chuk po chung chung tsu, ngi hi kan zha yu ka. Re tam jil nde g nang ni fshie pa xin, nga tsu ma re re re rang rang ga ingin ji yu nuk jen ga. Nyima ga ingin na, zan lang, sabr zhe jit yin xing. Nga tsur yin, nga tsur rang nyit tang, yi la, chan bi ingin ri yo bari. De na, zhubo chung chung nam chi, ingin na, lop shung yu kwa zgi ju. Mo yarif zg jia ju tari la. Kati, nga tsi rang rang ga ngan tawa bi, xia wa tag, Ta chobar zhamna, nga tsur yin di chani shto nang tang, adeshchil monyongwa shi toparil.

0: 看比西穷连心
1: 擦如意当地了和浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人人
0: 拿出拿出西比尔嘎擦的人
2: Lori ga lobshigli nyuri gar kong
3: Hirip jo demu zu wi ga kong
2: Losi jo jo chung jo wi gar kong
3: Na chung o lorin dan se ar bi gar kong
4: Zhubo chung chung cu Da da che cu na chung si bi ar ga cil lim cin jo Ar bi gar kong ga cam per shik tong Nga chi hi shi co mo ra A lor ga jir cin jan
0: Ya na chung zhubo cho, di na dashta nga cho dirunga na chung shibir ga chil tatung linchin daga chanba, zanba, rigbi garkunga nga shig juyil. Re, dirunga rigbi garkunga chanba chungun daga nga ajiga zhubo chung chung chura nal ma sunbi mala chumtinji kegang gandag yo nina dikorga khibsha tongshin uchul shia.

亚那琼着不错。切切阿让你拉他们听见开恨族更得有你那些。

0: nipa te nganzu lup tsen chi bi tabda la lup chi ki nipa tala jibo chiga hori la teni tene yinpa tene nganzu lup chi ta tingram ne nganzu tarang khatsong hiya ne ta chanchi ki kari tamla mangpo chi ki nganzu lup so la xabgyo chiga hori te che tu nganzu ki chanchi ki nipa taya kanglan khansam git gen so ki ha kuku chi ta kechim bo yandu ane tende ki chana ba yek toni ta nganzu gena ane lo chi ki kaso kuri taa leka te jebok karma tenda jaandu kori kutsirika te tsarpa taa ani te taan draa taa te nganzu te tigo tiga o maari ani nganzu ki tata girgen ki kwami nganzu ki hurim daa nirgiram ari rinpa masa ki girgen ki kwami taya nganzu ki taa che juk jik taa jebok som laa ka choni ani girgen laa todam tenda chi zonju kori laa dati dibi genzin karin duksina, ani dini lochungke gergen maanchewa lupchiki nizabtela ya, ani kunde yakbo se tukudu.
1: Nari?
0: Nimni nganzu ki ta gergen zin inbi chani rani la ya, karzu ta lupgani yonde bi hidya yonde chazan, ta karzu uri bugu tsola par zingu disimba rani la ya, ani ta hidya ke nubate jachinbo zin mebay na, bukla ane lupsen chida meba tembe chit dabi yin dedu ane nganzu tela ta nembo chichi zogo rila
1: rila
0: te chidu nganzu gerke ke todam ke toni ta dikso lamlu tet dabi rasi chingzin chi zogo yu
1: ane
0: loma ngonzi chayana ta loma la zogo tena nganzu loma yin bi kani meshi gunju yakbo ta ningdong la zungo zawa la zungo ri te chidu nganzu lupja kunlup kaansaya jike nono ne nganzu kaanzu nyi lomi gyulam ki gardya lamlu tenri hansan zogwa tenri yore la ane tenri chi ane loma ki ta nga rangzu ki lup chidya rungi ki namjur chogo za maayin ba tando nga rangzu ki towa tando nga rangzu ki meda me parkin rewe ki namjur go tizgi chasang la ane nganzu tonan chi ni jik loma tige nyakonga nyedu kanji chi sama sadu kanji chi nga sopi ta karjal jebo ki tende ki je zon diyo ane pogo tige tso la ta gwenju zangwe xinji yidu te siya ta te la ka chobe nga zu ki gulong tende si chegi toni ane pogo tso la ya ta xidya yigun yuante jigo maayin pa meshe gwenju zuwa zongne tende chenge te nga zu dirgi te tende chigo zuwa wog mohola so te chi bi jirim nolo la nga zu ki karzu uri tada nga zu ta lopja zi ki kot amtsi zi wa zi zi wala
1: lo so
0: loma zi in lopja zi in nanki la chintu lopja ki tarpo ke muyu kari inba tarpo ke damtsi kari inba chiu ta buku diso ta lopja zi kanzi zi zi zi ya ta tenzi zi wa zi gona ni nga zu yige ji yore, yige ji yate ta nga zu lopja ki damtsi ki maung bi lopja nzu bi kajo sun zi la
1: ya zi la
0: thangbo te tangnyum si gore ta tangnyum si na ko gergen na ri loma na chama leka chok khangji gore ane nganzu ke tangnyum chenpo kende go yu si gore la
1: ya zi la
0: ane nipa te chok yon chok yon si na ta terengar zong tangung ta yalkab ke narangzu kito rungno ke mebe so gobi kinsim rem nolo la ane nganzu hidya yon te chugo mayin pa lu zar nde zar chong kyuk la so beke ta nganzu chō māngbō chīgī nīzār sō chōng tēlā nī chō yōng sē tā tēnzhī nganzu zō yō lā
1: rī yā ngē nī rī
0: tēnī tēk nō nī jāng nē mē sō sō lā chē chū rī rī chē chū rī rī nō nī tā kā jī lā chī tā rī nī lā kē bō yō jī kā jī lā yāng dī tā lā kē bō rī tē chī tū nganzu kī mīk bā tā lā mē nī tō kī nē chē tē kī mē nā sō chōng tēyā tēng lā yāng yāng nganzu kāli tēksu tēksu dhyāgu wārī, tēlā nānsu pūrchūṋ dhāchī wārī lā. Ani yūgu yūgu tēnā kāli mēkī kūnchū pātā chūṋ wāsō yā, tā tēnā nānsu tārpū kī mēyū rī. Tā tētū nānsu kī tā dāmsik gēk tōni yīk tēnā, dāngyōṋ, chōgyōṋ, bīlik, sēkāng, mētā kāng wāsā gārā. O tēnā kī tā dāmbā kūrni, ani nānsu lūpchā dhīgī tā tēnā rāsī rī lā kūsī.
1: 나리디디 레럭소게 거든지 고니 기링 그추 아 달롭자가 또 덤석부터 그렇게 롭자든 손진나리 득수 남들 효과린 지주 너네 롭잔딘 손진나 쳐글아 그니 기링 그 혼디즈라 로마가 되지요 그때 너네가 영 그렇게 득수 남들 효과린 지주 대한친이다 저거 그추 롭자인난다 리코인난다 속화인난다 너 소소라 지지 도둠 효과리 예주 대한친이 들음 그 거니 지 샤와 효과리 접준도 손진나 하진 거 같이 뭐 디젠 거 지주 롭잔 손진나라 다 제런 거 롭줍 그 탈름라 속화 영 ndaga kargi nyamnyung tang tablam la suqan dihten da tangi ta lopta ga to tami nanja jiglam ga kuri nanja ndazo zaga zaga jiga yukwari nchung wani yukwari ndiga wani ndamu ga kurari tiyanjini ta yang loma ga kargi nchua yin nanja tani lopta ga kargi shiga nzik chen nanja ndazo nsonji tarkawin jina kargi tang tang jakab la suqan ndaga kargi losu ga tang dala tan tongchini da tangi loma ga nchua yin nanja shiga nzik chen nanja ndazo kura yang shiga tang honchi tang dharna namsa la gu jiwa ta wanda 먹은 일도 쇼고 되는 제랑 그다 소잔도 그 소마근 소화당 시근 즉진 것 건더니 예신이 그 남바서 가다리나
0: 올라서 때 딱 무슨 럽자테나 몬체 아 몸로마 몬체 왔다 신도게 부고지 그치도 다 그럼 땅당스 흉케 체템부게 잡죠라 간주 여름께 로마 참말랑 겐좀 람록 때 차톤이야 때와리 대치도 다다 간주게 부고게 처와이나다 nganzu lomi ki sayon pishun soba. Ndok duxie na, bogo ki nganzu ki kozei kongju, lopgo kongju da jeg. Ani temi ki nganzu lopju ki yoji da nyi. An tini ki namju nganzu ki nima rila toting som. Tegi nangu ki tandong nganzu tila tsochu ki kasab saya jing la sobo ki te. Nganzu kongram ki zikyong ki da, ndojun ti importen tani nganzu ki bogo so ki. Karso kore ta, sowe ke te la, tungo ane pesom sopa shio che ore la. Tende che ore. Ta che tu nganzu teke noni jang, ta lakbar tu nganzu tari lobla sarpa tabi cha yana, ane mawa ba ka chong ni, kongrem ke, tomar ke ane tango che yung di samba ane nganzu lobla te la, bogo kasi, nihan kasi, gergen ke nduksa kanji, lizar tisa kanji, Ani lakbar tu lupkan kandre gori, ani chanchi ke lakza kandre gori. Dan nongi ngarang suki taa choda da, ngarang suki zenjo rikbi choda da, ngulungham rikbi choda jiseke lupkan. Tana ngarang suki farso gori, ngarzo lupchen la sobi ke koji chazong pasum sobo da zhong gori la. Dachi tu nganzo lupra tabitya yana taa kongke, maza kongke, tongchoro jikda nga, 직창아 다시 맞아 떠네 안에 놓다다 다다 무슨 저거 총알이
1: 나리티티
0: 단 듣는다 제가는 텐데스 리라 아니 농게 부그 소왔다 제가는 내가 가서 돈 계산 좀 좀 좀 좀 되게 아니 부그 총알아 다다 칼라사지라 근데 가우타니 고 말이 텐데스 리라
1: 나서 간다 고니 간다 저 소마근 소아 Tani lopchaga shigin zikchin, lopchaga dodam, dhilam, lasu kandagin itani gergin ka kaptazga mangpore nangson. Tani chirga lopchazgan sonnara tachi gongnera nigi kaptayinu kirga lopchashchab shuni gergin ka hondira lomagadi. Tinoni kirga gergin ka hondin din sonjina yang tarkab zgezi tachab shuni gergin ambazun sonjina cheli janga jir. Dianchini gergin ka kirga ta hondin dagin zikchin gangi tan din sonjina yang ta jakab kairan deshi gin tonshini yukoni lopchazgan sonjina ra lopchaga kirga nangkini gergin ka hondin din zikchin yukwazgi chundin sonjina. 하장 그까지 뭐 디엔그 다 계량한 손지나 길긴 그 혼딘 듯이 듣고니 아 니흐 니와즈가 간다리 동구요니 난다서 인지나 지 통친다 양난데 도는 간다리 얘기였는데서 니타니 갑다즈가 통통이나
0: 나서 그렇지 다 길게 기쁜데 죽든 세야트 통말링 기대 주는데 네스나 체인지 나도 겐 텐디라케 깔없이 체인도라
1: 나지
0: 테네가다 지금 롭치 karso buri, kandachi, lopra kandachi chini ya, ta thomate, kecha tangoni jimsi yakbunduk tenyongudu. Kandachi hiyoris na, lopra chewa ne, lopkan chewa mayin, girgin chewa yin, kecha tenyati yorawa la.
1: Nari?
0: Deji du nga rantu, ta lopra dhugya pasom chokbo, lopri ki kuryo pasom chokbo, mdukru yang pasom chokbo yubba, ta te kanshi, te yangni yangdu, yunni yunni pa, Tarjita Pakistan kuchu na zuwa tengu Nga zo girgin la to yorwa 那天地上吧，他让去啊，提到啊，他这几天的，你今天去就没事，关注讲了，俺就给他的，他说不的，嗯，接不，接不送的，持续的，这几个满意吧，让你给我们家乡南京，嗯，刚到几多个，嗯，俺那给原。

0: tenje ge ko dengmo xie ba le ane chu gyujen chene chu chen tenje tena kari na te peo kari na ane ko la ngo ya po sin to ane de ngo ya po sin bi to ne cha wa te chi nan jige mdu se ya ke pu te lo ji chong na ane ngan zu ke ka so gri lo su ke me yu ten rom de do ta ten ja ba la yan ji ngan zu ke ngen de ko si ge ba ma yin pu te ne ke pu yin na ta ne ke pu yin na ne ke pu mo yin na ane chi na 네 칸델로 소디아그르스 야트 하장 게케 쳔보리 상구돌라
1: 노마리
0: 당한서 너 망보지게 부부 네트윌 학드베 주름 놀라야 게나이나리타 게나 노총만 다지게 칸디스나 다티 네트윌 탈타바 마치 잡욘라 데게 부구이나 세아티 게자테 메디슨 바 안에 레갈렌디 테스테스나 야 만데비나 수라스 용데 드왈라
1: 아리 니니리
0: 니케디 니게 통도 토마코 마사랑조 그와
1: 데리
0: 저와기 토니 콜론자메 토니 마사랑조 랑산만조 아니 근데 녜키 부고이나 세아티케 케제주냐네 레가지 요나 아니 심베케 노발라 토티 요르와
1: 딩 이니디
0: 테스타미 요도 아니 텐제키 저와기 콜론치엔 비주름 노나 어 참 럭톡티 요 잡로라 서스나 침다 요리 침다 잡라 침다 망보 요리 Tatiyan, oo, ta ganaan tu suke lega leon disanba, ngomaa ka jesu yaraan rindu, huk chi migui la tena geja xiegan doos, laam yon disanba, ane nganzu ki kaasu gui ta, tada nga rancu ku lobla seya, mamaan la kaasu gui ngu, yin go weke, loma lobla si gyob gui ri, si xiegor wate, ane tenri ra chonggui osa ri, samzaam chonglaan tenri yon dikdo la. 에지든 간주기 당기 콩라 옆이 담세 계좌 예보 타야 아니 당념세야 돼 아 초용세야 돼 뷰릭세야 돼 세간세야 돼야 아니 나 콜롭스 가져왔던 마노라 요네 아니 탄주라 간주도스 친노라 제가 심폐기 끊어 심폐거네 아니 아 나주기 로마타 길게 힘다 그래서 차통나 아니 로데 파페 이거와 아니 카르포 나랑서 미유 카르도 토근 도스나 나 간주 나 mamā māngsū yīn gōwēkē lōprā shē kūrīn tōgūn tōgūn tōgūn tā tī ngā tū ngā kē lōprā kā tānā tāndē rā shē tā sāma kōr yōng tō lā
1: yō rī lā
0: o gā rī
1: nā tī tī tī gān lā kūnī gān lā kā kchū tā chē rāng gā tī tār tā gā wā tā rāng gā lōprā ndā lā chī lōprūp kā tā lōm tsō gā tā gā nā tā zō nē nā tā tsō gīr gīn tā gō nā shā kū nō gīr gīn zī gīn nā lōp tsū zī gīn nā sā yī nā rā gāng tār xā tsā tsā yī nyō nyē nyī yī gān lōng yī qwā zī gān lōng zāng mā zī gā gā lōp tsū gā shā wā ndā rā bjō hā chāng gā chēn bō rē tsī lā gā bā gā lōp tsū zī gān tsō yī nā yāng rāng gā lōp tsā ndā rāng gā chīm tsāng tā wā tā xā tsā tsā yī dō tā mē yī jū rā nī ngī tā gā chī gā rīk sū lāng dā gā yī qwā rī nzī gā jū Tani gergin ambazun tsonjina yang rangga shipa ndar kan tsonjina yang rangga chimga shipa, rangga shipa tarta dekha tsatsa nyanyanyi khari mbapayi chun. Tata hachanga kachembo rezi gergin kona kabdayi kona tebzhindi. Tata tarta njina lo ndar kan rangdala tachi rangin nandra, gergin kondi nandra, sosu ga rangga ngay tani mbapayi no ga chimdi na ta nanang ta lo ga warndala wajung na kachatung chir sozung somdanga nipan den tsonjina si ga losu gun peji nda njugni, dewa yang yuqwa man yuani namore seko kateetana da lo ngun darga ga cherang ga batsung ga chamdre ga ngay tanda zuni yasinyan ka naba kabdari na
0: o la su kichya da masayate, sunam sayate yu si barindo ane manzu ji loman loprate tabi chayang na li da ngo zungne lo sada som lak li njoo ma ina li ngansu ndanyin nindo nishu nga lo chongchir rinpe ke lopso piti ke jedur ke wala ngansu angtangpa topcha ngansu ke da ikte ke chanyam gadang ngansu lopton zinda ke tada puran jun jong ngiram chele ke ngansu ikyuk ke karma chanyam karma ngabja nishu takchi ri
1: laso
0: tambora le yori
1: nari
0: te ngansu nga nishu na tikta yarkhan maasun rindu. Tate di nga jyotan tawa maari karasna nga ratu bindu da genla chimda ane khunrim tangda tangsi ke chukchen ke gyabyo wala ane nga ju mangshi lopso te yakbo yubi genji ane ngrim mandengi lopso te yakbo yondukirwa tante rasali rindu. Ane nga ju ki tada nga ju xingba ina xing dabdi zamba xingla yakbo mogo na

0: ngolo shing yakbo lego, ane shing lego na gyurim diyoro, ta ngantu gyurim di ne ngantu ngen kotsa, ane ngantu ki lupchung ki gyurim di, lupchung genla ki ngen yakbo kotsa, ane ngantu lumchung genla ki ten nangji ki lega yakbo tong dhok duwa la.
1: Laso.
0: Dechi di dribu ta tenrira topchung, ane ngantu danying topchang yo gergen, ngantu na sakur rinbi mingda jingke gergen toyo. Ane rangjong jong rinbi Rikchenke nechiba.
1: Nari.
0: Rikchenke nechiba matjik yo. Ani tata nganzu yang payu tsongo ni yinbi gen sarang tupten la su gen jor. Gen kong tata pa boshi mbomlanke ikzi pu ikchi juke ikzi. O tenteke ikzi lon tata pa boshi jik zashita. Ani shimjuk lo ma nganzu tini mongche ne ta nganzu ko chili tenteba jangjarwa la. Tende ki ta njibu otirawu la.
1: Nari la.
0: O laso.
1: Nari di laso laso. Ta longun dar kaga jik batsunga chamdi, jik na nangki kakarga girginga hongdin daga yang bapayi nura. Tianchini kherangga lopchaga tango chenrambazo tsonji nara, ta lopchaga totami nanja, jiglami nanja, tsuhayi nanja, zikchen nanja, da soso ngay thala jik tablam zga yu khwari, yang nandi ngay thala jo di ginta khi jim bapayi nuga chamdi tsonji na yang nanang talo ga warndala lopchaga shiga soso ga kashkunda yu kwa chayoni. Dhamo yin dhase gu dhina, dha terang linsan di nang ni kherang gu lhobchuk gu thablum dha sui dha dhangi dha lhobcha gu chamdi yin nan dha, shiagin kori gin nan dha, zikshin yin nan dha, dha su su ngay thani yashin ya khanan bazo khabdari yin dhina jik dha gan lak terang linsan dha jali, dha terang linsan gu nang ni jik dhwa to nung yi thana dharong chalag yo san dhamo ra yo na thang di kyan gu jik dha kherang gu jik khasab zin nan dha yang na kherang gu shan nan do ni khabda zga tong tong ri yin na.
0: Ola su, ane... Da, karso kuri, lontu kichab suji shirin peke, nganzu tongme samdu manji par. Ngintu yila tenpo chan, siyabde, ngosuri, ane rangi la gajin chewe ke lene, da, gergen ke lene, da, gulung zangme ke goni. Ane namo ke gen yonzo ke lunga isum ki toni, tatela ziwa ki toni. Ani chali nanti nganzu sarji ki mibitada la ya namhi ya bo sul tuja. Tati kaya mbo ju yin la.
1: Nari? Laso, laso.
0: Laso.
1: Gwadin chee gan la di na terang gilin tsindin.
0: Ani, laso. Ani yu la ya nganzu tata tsungu jangru nyin chi kang poki lung chi ke lobrin yu kyu kili tsindida. Tsungni lo mangbo tenre ju ki nong la ya gila namba tsuki. Ta mantu ji karso buri li tsindida yun jang ji. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 오니까
1: 내가 야 자히데르
0: 오늘

0: 야도부초데모이나 와무 말무 사오구나 나득 나르치 사투구나 지클
1: 아더가 야도 지가
0: 지가 지가 지구라 야 저아니 어머니고

0: yadani jo ma khi ma mu sivje ma khi ya karma kang gi tse tar kang di
1: dinjo
0: dinjo ara
1: ole
0: chi chi khi tha
1: ta chi de gme chi na tan da de tin chi khaz chi de
0: chi dang chang chang mo chi dang je khi tha
1: ole
0: chu zon sa de chi ni ga yi har lo sa lo khi ne na di
1: man man
0: kri ya to po ja khul jam tsu na Ari to pun ja khuyam so sha ga ntong ko bri go
1: ya
0: cho sha ga ntong to so ng tem ri she go
1: ya ko
0: ya len se je ma na sh kur ga sa sha ne ku de mo ya cho kom ba yo ting chu zong du khana sha ga leng ga na chwa ya de mo
1: ya
0: ya to ban ba ta yang ti chu ga ng de ng len chen da yang tong cham da ni jo ran ta len chen di zong ring ga kar wa la ja ja hi dang no ro zo star kil wa shi glu chi chu tar kil wa ng tog chen ng tong so num ren chi ni nam chi ja ga na ba zo zong ri ran go zen ni tang ji mi len chen ng a zo ta yang ja ja hi de la

0: Tormin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyankana ba chesu demu. Tereng na shirsi ga ni tung ni zhig lu da dam bi ci ni rsim tang jar ci ga da zhig bi ci zhi wor ci ga da zhig bi ci ga yin la za pro ri. Xu ni teng di di tog sarngir len chen la san bir gap si xe. Zhonggong zhongyang ge xie qiu shu zhi, jia kub qiu zhu shi, zhongyang me gui zhu shi Xi Jinping gi Nyelima mengzi lopsu xiawi tal nzabtun gaichan nang niftandun. Tangga tsukchin jobji bi chanda. Tang zhongyong gi mengzi lopsu di mengzi rangzin tang huanchila rangzin di lekar zini tamzin shihang. Ta meng nyamchul di mengzi lopsu pijin jokbo yongwar gandai tangdi. Lopsu yakub topdan zikchang shiabar dhagchur ni dan donchu shi. Xi Jinping gi nanji tandun. Tablam sarwi tang dirib sarwi zhonggu chachi jia chachuk rangli jia gongpan zabtun da zong di tangga lopsu xie shuk chun yung ni laglan tarsin xie ba tang zhue zeng la di ni mazhe xiong wii zawi linggan tuan chu xie ba. Tangga sartul rungli la di ni lojil mara xiong jinchung lomi ji xie di gana chul tang hirig, li zil, zi zil ngay zul ji chun yung ni peji yung wii chachuk rangli jia zikchun ba tang jenzin ba jie seng xie gi. Lopsu qi ni le zi song tang, de tang ang tang po yin bi lopsu nda ki duan chul xie ba. Lopsu lopchi jia bi si le torindag ji xie di, jia qi loma nam li sim de tang ang zhar long tang, juan tang jian tang jir war gipay tonggi. Mamang mang zuk jia rir gui sarwa tang chambar xie di, mang ji lopsu lag chi le bindag la ganda tang ni. Lopsu zheng zhe ge ta zi le dambar songgi. Lopsu wii nyangtub darpil dangni gergen jia gana chul dang jue cil nzikchen la khin handi. Cil to wii cheli jen jia gergen hong di sor chung dang jie seng xie gi. Rinba so su dang dang se zhung gi chapsi jing gan chi dan di kirwa dang lo zhib tong kong go zhig lag jir xie ba. Lopsu shug di jie jir sapil ji xie di lopja dang qiam cang jie cuk ji ji nyam da ni khin duan bar ganda dangni. Mengzi lopsi bi se to wii pe ji jia namba sarwa 延迟没把这三十多岁给。

0: ata kani umjara masaji mik tikuta kgo gomo sogjo mu chana te kgi fitan tani ak terang so dar kgo wara chegi ra pritan ti lakana chek lakana ta kgo mangir chitan zo mangir to ni na ta ti lot chi dar si ji ni na ta ka chi chi ni pyo ti an chi ni ta gormun do shira tirju ti so yang sar ka su pyo ji ti na yo ta lo shi zo kgo ji ni ta ak ta shi so dar ak tyan chai chai dali ta gomo shin ji pridra yinayang ta ndi ta nilu da maa zu shaydari ta guru maashin zi ti jingi ta kapata ta jayi ti naram ta kapata kamashin ni ta nyera manyin timu zi tani akib jasi ta kopa mela chiri ta nga chug rukchur chachim rukchur ti ninde yung dali ta rukzi gu zi ti shayta tani kagu chotunda nga chi tangla yung du jingi nga chi tomir song dali ta kani warab chui nung zi chayi ngdev chik ti ni chayi gu tona ta pyaar maajil kagu chachim niya yog ta thangma xii gonza chizay na ta chayi karu yonu gu machu kula ta chayi karu yonu na yang chi yara mamang chamkang shakti na ta wanu niya meg ti hanchi nirab dianxang maa zgo huay zin zhugji na ta niya panchan waga ta ak chayang ra ak chashinda niwa ra kabda yinu ta kamchinga na gomurka na diwa ra kabda yinu gomurka nu ti hanchi nirab dikurka ta yigira ta yulte na yang handgulog ta di la kani na niga warna chayi giz matu meg tihani chasajna, akib jashin dhi sonda, hatsarak karnu ga, ta gamchinga lakani gomak karnu taga maakwe nanu tu yog. Dikugun dhi kanyiga wara goma hatsarak chitonu taga penkhang tam chintok. Tihani chini sonda, ta nyaga chiyi dali, ta zondayang kanyiga chiyi dali tiju tayang chiyi di toga chiyo nidamu. Da inang na, ta Zhonghua mongo chintan jakab ka amangtun chamshung sakon di, ta chamzing ge sanjik tangus ta na suma chasajina ta chamzing ge jengil zgin tong na di pyaachim suma chibtun tong zgiri shug nika ge suma dali lugnda suma dali ta tangkili yijung nugo ta chundi ya nekyang ge lugde mada na ta mamang chamkang gara suma di jahchut suma tong zgiri di nona ngachi suma dali ta di dienkhang dhirka tsang na ta shugdi ili di jini ngachi mamang chamkang shaktigi dali ta chamang suma tong zgiri di na ak tsering ge suma dali ta kag shaychu ta kagu tsungjei dali ta maa chiri ta ta gomu teji meera dee tanga tatsik ina ngachi tsung dali di yara kornu ndasga bihan dharga tsung dali maungu chamkhang tsung dali ta taku chayinu ina ta aka tseranga tsung dali bantil shi yonu di tsuk nanga nipat tsung dali aka jashi sikung di gomu tsa nga uga ta chingu gomu da inam na chokinji gu gaisil te maantunna tsung dali chal sejina yang bantil tara ta log tanga yang na dihan chini ta kasi maashina ta mamo chamkhang gaga sungdali chundi lakhtar chi sekundi ta kutashi ga yara lakhtar chi na zambui lakhtar chundi reishi jama chukha ta izdali ta chotunna di rimtung zikra
1: Rin shi kwa chanchi
2: Chamkhun zangpu ngakar guwam pili chamig xeet chanin zha ngmar dhal jya chammo loon zha
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Mangchulu jengil sekun diwara ta jengin chukjura. Diyan chini gomuk chukurikawa ta munchin injina ta chundi ta hukuri dali tekuna. Yenayang tawru jajiaga tiru chundi gamchinda tsama kushibu. Tena gamchinga laka ni harak kibjura. Ngefshinga laka gomuk jayi tiri kajina ta dinkhan kunga toku. Diyan chini ta gamchinga nanga kabdayi nura. Diyan chini jalong nung darka si gachinbo uru dinkhanga laka ni. Darka sunga dali achu asara gomuk chinunda doyngi tanga na ata gormu chimu chiting ya yana par hasin yega lugta chi dali tankli shi onina yana gormu to shi chenu ti chu ta yana shiera ti ju ti tsna ga tsma sar ga rei xeu ju ga da ge song da den khan ga chi mo de ti an jeni ga chi ni per ta hi go no amang tu chen ga da ta wo jin na ta chim di ne chung ga lugta ra ti ta na yang mo mo chim khang ga song da ja chi tsong de li dugte ta lugun da tsong da le thoimbu jai ti ta na ta pya chung ga song chi ma tu no ti mo de diku ga chi ni per ta da mo chim khang sha ti kur ka ta ndi chu ti ka ren ding ga na ta ndi chu ta re si ji kur ka 다 많이 그 송다 디 로드 다 아니 큰 거 로드다 쓰지 인디지나 다른 그 이제 점컨거라 디 약추 좀 도무들이
1: 제 과정치 공거 주회는 지다 등이 나치 잔츠마 로크르가 몽출 징그가 주회도 보니까 통대요 어질음 사우즈 쇼타 디나 잔츠마 로크르가니 테니 아마는 징그가 쇼니 희샤 강덕즈 아초 청마가 어질은 이고니나 니 쇼니 갈까 마 카다지나
0: 에 고송 데나 토므 망출크 징글까 어추 니퍼트 돈도 개친 돈도 쳐드르세지나 다 쇼니까 그 다 징글 그 얘기 나죠나 간자 얘기는 너주 하정 개친 못들
1: 아리
0: 아 다 간자 얘기 찾든 그 간자 얘기 징글 그 간자 얘기나 징글 그 남튼트 사위 군을 쇼니까 그 냥 톱등 그 톡 냥 등 총군을 도통 엉정등 갑을 엉정 디안진이 다 골무가 가정 디안진이 고무터 고출 예수 디안진이 다 고무터 치당나 이 로그터 치스 이지기나 더 디안진이 골무터 제우리 니마당 연나 휘라테쿠 니마 저 직진이 임르군 디안진이 단디 가슬 디츠 따라 마시나 디영 다 땡크 지그나 추는 가슬 마시나 디 로그는 주라 연나 ata gomu chima chik chik kasu chik chik tu tu sawi niga wara tankli mdrago nir kaisil ta suji shongtang na achi ta yegin dar ka yotang na ta chundi panchin wara gomu karnu ra yanchani ta gomu karkur ka wara ta kongni fshanu tira gomu ta chilg tukwa kuchu ni na ta yanchani zog changu tira yanchani ta panchin shog nika ga song dali tankli shio nung zog tira tamani ta chu zogunda injina ra nekhing lukta ra yangna ti ling toju mo na ta nong chamkhang gara jyakchu matung di mo ra tenona ta jyachang se kongda ga songda li ta kage tsaiden ga yangna lukta yangna nekhing lukta ra songda nong chamkhang jyakchu tong di mo zir tenona ta jayika nona achundi ta tankik luk meli di tona ta songda li chi tankik luk me jina ma yangna ta sawuz mashi jina ma yangna panchin war kak jayik tanga yangna tarka sawu me tanga mamang chamkhang ka songda liyang lukde jyakchu matung dhamu dhu diyan chini panchin wara juzhir songda na da achi ngipar to songda li ta chamting ka thalum jel dali yara shakti gong dhamu dhu dina wana yara jyachum rukchu yukurka wara ngachi thumar songda li ta di vienkhang ka yegin dharka tsamahta gong dhu vienkhang ka yegin dharka tsamahti dali da achi mamang chukka chengiz dhin dhona da kaga titsu niya ka titsu nandu ta lu xsang guwa dhu da chertang ka Tēnāng dī tāng kā dāni xīni tēnā kāsī dāi jūtum dāma tōmu yīnā tēyān chīni yāng yārā mōngchōng kāng shiakti kī tēnā tō chū nī ilā kāni jāka tō chū tēnā āchāng kākhā wun tēmū dhār Tēnāng nā āchū tsāngmā ngīpār tā nīm jūk gōn tā dhā sē jīnā tā māng chūl jīnā kā sō jīn dī kā āchū tsāngmā gā tāng dī shūk nī kā gā tōy nī mēn bā yāng nā zhēn zō gō nī yārā shiakti kī jīnā mā tōmu yō tōng nā mā chū chāchūng rūk chī mā nā rā sō ndā nī yīg tā gā tsāngmā chīk chī nī yīg tā nā gā sā tōy nī mēn bā yāna nōna zhēn tōmyo pāndāma dēnghēng zhēn mā yīn pāndāma tīmu yīna mā chī tē jāchūng rōkchū chā tōn mā chā tī hān chī nī jāchūng rōkchū mō tōn mō tēk tē rē kū jāchūng dāndar chā yīmā ngān chā kār gōn tīmu zhī
1: rē rē tī nī yōna mōng chū kā chīng kā chō nā yīng chōm dā kā hīp shā mō nyō wā zō kā gān lā kā shū nī jān chū mā rōkchū kā mōng chū lā chīng kā jū huīn dā rūp gu nī kā p tōwa Among Tunga Juja Tang Machisa Gang Tonin, Dishoni Maraka Dazina.
0: Re, Tenona, Piatung Sundale, Tanker Tarangachi, and the Gorum Tara de Kurka, Among Tuk, Jenik Juja Tangana, Chestung, Among Tung, Juja Niga, Ta Daju, Dag. In Ion Sundale, Among Tuk, Jenik Juja in the Sundalita, Dob the Kusundali, Wanjur Tangana, Keeping Nandua, Jia Taiku Nutamuzi. Tenona, Ochundi Huanjura Kakunuga, Dobdak Manas Pianjujina, Ta Chenugo Gormunda, Kagan Swag, Si Kachinugo Tomuzre. Tenona, Nachi Pjatum or Chi Kurika, Tomer Chotenderka, Nachi Sondari, Ta Dodak Managa, Ta Gom Chenu, the Lenjun Tangana, Kurga Sondari, Swan Dangana, Kapan de Songchuichunda, Tonda Kachina Zone. Tenona, among Turk, Jenga Kujuja, Manshita Tama, Chelsejinata. ngokhi ta ngokhi wara shung nuk damu juje tak dhagan dhar. Tenona, dhe song dhar, damdhigi nuk ta chan dhandu toga. ti ko ga jatum rokchin manna gar ni komar son da damdig la tak ti ne ti han chen ni ta jotun da son da damdig da li tak cha tang ta dobdig manna ga son da kepen tang ya na mali ga kepen tang ya na ko ga son da huan jun di chung ko te son de son chu win to mo di
1: je kwa chen chi re gen la ka kon ni de mo shib chi ngang ni shen no ti ji chi si ba yin jingtir mangchul chinge ke chakuni janchum rokhchur ge mangwana shawa chitir lejin ndi shoni kadare na
0: re tenong na ta ngchu ta janchum rokhchur ke kur ke shan de na ta ngchi su mangchul chinge ke shondani a ta chundi chwa yaji tang na chetsum pheji ge de tang ten dali ta mangwa ina chukana ta chu mangchul chinge ge chujin de chi mangnu tang mo de jinyon jojmin timo de tenong na thomer ngchi song de ta thalo manga gi dal da ta song da ja tum thamli gi tjuk shugde niyaz no jutar chikla kani ta song da mang mang chok ko song da li amang tul jeng kan gi shuk ja tum gi ni shi chi gi jura a ta mang tul jeng se ko gi ko kum je ko ja tum tang shi sha ter ga shi jura ti an jong su mo chi song da ke ge je ta ni song da li ta amang tul jeng gi jo jin da jin yong an jo jin di la ka niyan do jutin Kuezin juk jina, ta tsangma ga song dali, ta chu mamu mang chok ga song dali, ta gaisil panchang na gormuz kichye gotong na, chaydeng ga song dali, kichye gita chi nga goni na. Yang na, ta di luk ta chi tankali goni na. Di shkur ka, ta shifshya tarka, yela nyur tamno tamuz ga. Di hanchi ni, niyamu la kani, ngachi shafshik la kani, ngachi song dali, jatum rokchuk ge gorum de songdali da songdali mangtu jeng ge gyeje ge chachi dang yona tifti ni dali ma chi songdali da chi pensin tsukpa ge goni da ma chi mangtu jeng ge gyojin de ge jigeje de tsigi dali da gyotun de poinong na di tuk de gyotun de demdigi chun demdigi di tuk de jebjura yona jatum rokchuk ge kun mana de ge arang ge kepen de yana gorm ma dong a dun ta kagi lung ji ka ge chen ten ke gang de song chu wi chu ta chi gi de tang shu ra song da le ngo chi song da le ta a ta xie tu meng a de xie da li chan ri ge dang yang na a di ta lu meng a de xie da li ja lu so so ge jie ta ge dang yang na der ka ge da li ta do de ke song da li ja chi mo lom de na chuk ja chi mo ro chu ri na chuk di lam li ge na chuk der ka ta di chen ji ti an chen ni song da li ta yongju stabdi mungu ga manna tanga na ta lamtra tiga rangnu ga mangchuka ta songdari talum namba manga dhug jir dali kachu jalam ni jatum rukchur tanga na jatum olonjad da tochu tachigin dina wana jatum rukchun daga songdari amangtul jenga ka joja jabkuri ka thomar songdari ngachi rangni ka jatum ga kshifya tanga na jatum niya da suhu songdari ta shiya da yukudu jir dali ta qiyo tsuk denjig tanga na, huanjur ka denjig, ta chung di shuga, niyaz ga ganglag zung dungji. Tengdang na ta jigumtar achu ta derang juhui ayeshib tanga yaw na jatum olomzhi, tan di nang nangsindar ka tsangma shugdi zgi dali. Jigumtar chung di nang na suwuch zga se jina ta achu tsangma ga xi gona zga, nanggak xi gona zga, naka zga. Chatsu ka tad nabba tsuchib she chwee. Chi chwee se jina ta mangchul jeng ka laka ni, denkhang da ka laka ni, naka khsum ta shi kache maazli. Chi chwee se jina ta panchang wala jino ka jayi ka tanga yana, jayi ka jino ka manna ka top tanga antang tanga yana, manna ka ta gormu ka ghajang tanga, log tanga yana, di tsu tar ka chigir. Ni ka laka ni, gormu ta chi dali har kani na, ta chigir. Samba ka laka ni, panchang wala ta kabdayi nura yawna tachigir. Di anchini ta anig lakan chasajina ta achu luk lakar. Chirtanga mangchuk chengenda lakan lukanda achu dandi chamkang gasong dandi jachu tonu lukinjina chasajina ngaykang luk tarasona ta jachu juje tsagab jizwanda moyna ta ngaykang gandhi chamkang jachu tonu tamur. Di kuga gaysil lukanda tonu tamoyna jachu matamu tar. Di anchini ta luk lakani achu lōnda stankili shīmen tamu inangda yāng āchūndi yāra rīyā shisāma jōn tamu dhūr tā nīyā mūsh ksambā lākāni āchūnda tīkshē yīkūli kāwa tāndi dīchūndi lākāni nīm jūkūsā chīkshā dhūr chērtāng dīchūk lākāni āchū 망트르크 쳔글 조진다 타우진이나 루흐슴그나니 타송다 다 가이나 춘티므르 디 루스마 하나 다송나요 거기 드리실크 디인단 지 참적 중이라마 디모요나 또요 오크치 다 고무트마시나 영라프차트 디 좀 되진다마요나 와라 이긴다진다마 디모 마시나요 디 드리실크 디인트 참적 중이라마 때 디안티네 아메르스크 디춘데인지나 다 아주 고무 시아티 주디츠트 땡크 시메는다마요나 다 디 일니트메라 다송다레 고무 네콘다마 때 Tatawadir. Ti hanchini tachu jiamu, shifshab jiamu jina, tachu kanjaga lakani, achin dragonga, angashire. Angashire jina, ta koni lafshatum. Shogunika gomu chenura, lenu niga, ta toptang lakaga, nitsitka tsaman dragonga. Gomu kangarkang laka, koshchuitong tachinru. Ti hanchini, ta kasil kanjaga nangtuntang gasona, chidari takpye jina, taka, shikshi isawin dragonga temudga. Ti hanchini, tachu jojindamu songtona, Tumrachi dhamdhig chi yi jina yana chu sani kanga mamu chamkang shiastagi jina dargayang chikchi yi dali nangab chitang na dhe jini yara shiastagi ju lakani tabdi yina. Diyanchini dhan di lakani chu changmaga nim jo go sagun chasi jina dha chundi gormundag te ju lakani dha tangma ngin jina jina chundi fukuri dhati yina. Dharachi scamching lakani shinchuk jina yana dha chan denjig rada cha chu jini abdenghang jara tong tamudu.
1: Nyankanaba, di tsuki ngi tang di chamchung dang jwe lim nian cin dong cim dini juwa. Li cin di zomzhig ba dang don zim ba dang zin co mo yin. Zomzhig ngan kruwa la jia zha xi dang zha xi don zhib yin. Daklwa pshi lu yin. Zhikib daklwa ngang zhig cai rang dang sonum rin cin yin. Li cin di zong yin xing cin dang yi si chim yin tang kong ki rukzhib xi ba yin.
2: Sorbun mesul mengu ki ke la dang kul xie dun. Tuankar shkamkhi che baatang, alogalar chagti alog songsundi barlaabia ngiwu tang arangtan jugye baatang, alog songshi nyang baatang pika shambi alog songshi goshil shil marung.
3: Khtam kya bien baare rin, di jen bo dha yin.
4: Di jen bo dha rin, gangchung cha sen khtung yin.
5: Gangchung shil hong.
6: Zashang sebi nyankun rupa namba, kya namba, kikam zanga, tarta kechika nyanlam ta jojin banda, nga tsu sorgun nyanruk nyanting kong orka longting ka kanchong shalang ka lechang yin. Terang ka kanchong shalang ka lechang de ngay kechikla nonzin tang somdik shil nga kabzang namgil yin. Rupa namba, terang yang nga tsu ngar jinta, chongki sorgun na jangduk nyosu nga tong tsong tsok kab nyerdin ba ga jemtsin teni ka yil ngay dana yul. Tika na, tarta nga tsu yin jina, yishu ra ngoluk ka jemkil de nyondi ka tanga, kirchu sacha ka chashi danu ka tuanzi tak ka jemtsin ka nitsin de rijilin zi gil. Ya, chio demu?
7: Chio demu.
6: Demu yin demu yin. Tika na, teru kichu ngoluk jemkil ni ta kichi tuanzi chis kiri yung yu?
7: Ta nga chao yin na ngoluk rang saka ni ka ta mrimu oma ka li nu ka ta ka ta ngoluk oja sa jindam zi chiwa.
6: Re, chio nyang chis zir?
7: Ni nyang kwan pam sir.
6: Gongsi na nyam li ka
7: yin? Nga chao yin da gongsi re.
6: Re, gongsi ka na nyir yu sa ni?
7: Ngoluk rma chin zon na nyir anir.
6: Rma chin zon na nyir anir?
7: Rma chin zon anir.
6: Re, kichu na na dombi nye chimuz go anir?
7: Nga chao na dombi nyip chunga atam zgo.
6: Gongsi nyam li ka na bayan na nye chiki nyir go?
7: Nga chao da gam nye chiki na ba jang go re.
6: Re, re.
7: Gongsi jang go re.
6: Re, re. Tanda nyeri lu chimuz go ra?
7: Nyeri lu ta xam tam zgo rdao ka.
6: Re, ta nyeri lu xam go rnu ga nisla tiri wana chong li ramu chimuz ir?
7: Chong li ramu ta pichachim kichi shaa ga da. Nga chao xo nga rao ta di tsab zongar da jindiv chukhu de chi khina ra jikhu mu chong rao shukhani. Da yana da ta xe da lo na chao jera jera ni tam zgo re.
6: Da rangi thun chita li nam chigi e kun?
7: Ta thun chita li nam dhok zu nga chao rangi ta rāng sāgā nīgā tān rūkwā gādhā nī ōmā dā sārā dī yungu dā dī tā gā dā kār kī līnu yī kuñ tā mū sī tā līnu yī kuñ nā yu chā gā dā tā ngā chā gā dī ngōl gā jār tā wā sī nā tā nā ngā khu tā rīmū o shī rā tā gā rīmū chī rā tā nā yā chī khu yīn tā mū sī rī mū tā yī dā kār kī tsōng rāb jāng wā tā mū sī rī
6: rī tā ndā ngōl gā jā o shī tā mār tō chī dā gā nā
7: tā tā mī dā ngā chā gā dī tā gā khār kīm wā ngōl gā dā nōr khā sār kīm rāng gā dā nī gā nā gā kī sōr jī ngā kīm sī wā rā wā ndā ndā wā chū dā dī tā kīm wā tā mū sī rī yang tsong rab jang guan tamu zin
6: zhe zhe ta tsong lin de nian na chi tsong ge la kan shimu zir
7: ta tsong ge la kan ni na shong ge jina shi ta ni ka kha ra se ji me ka ta yang ke ta mangaz go ka ge nyam nyong se ji me ka ta mangaz me na shi tsong de chi ge ne ju ka mu ni ka 다티라 간싱어 저지 런긴 토니 감토나 지 아카크름 다른 밤 찬덤 옛날에 그렇게 다치 수운도 총라지 각다다리 돈지나 다근 잡지 반다 그렇게 군코탄 된다 돈지나 시치 샤니 덤진 카지다 그렇게 지 제피스 지메 그다 그렇게 런고나 스파오카 나 소마치 땅 단체 같은 저 샤니 덤진 카지
6: 그래 다 하르컴라 오잔데 돈진의 리고진 다슈파그 런그 다슈파그 군코탄 탄즈기 리고나 치치기 나잡네
7: так цоун да нуден гоч жерпила кажинан дар жерпинден омажан гоч жиксоуз гоч так чисуу жерпита чи узандан атаг тиани так ирге рынгук танжи кыла кайна таңга ча ожана артабыз гинде та ожа ирге наба нас кол кылиго не на чи конту пач самактан кичи тена гоч ора кырги гомжна ата чапза гомжна тиана дар дагма бачна завчи пайга ньотм ни янга кырги рже чата рынги сагни гитам жому омара тег жому чара дала сукайна янга чи жерпила кажи чатхнара тондани тегам завчи паз кырги ковчили кырген тондана чи липонсе жеме кантан кантан жана чи жан тамыз ре тену ченге да кырге чи ренгуктан кисе жеме кыр жер пила кана чи гача да сат лонда кон чи кытым я чи сам лонда рок а
6: же же та маңы кыла кана чи муз таң даллин
7: маңы кыла кандан гача тук тон ди чысым жа тамыз таң ши а чысым жа тамыз таң даллин ре а тамыз ши
6: те чи сажун гы жап кирин ре ла
7: а та тук тон гына гача орын кила манар та кани да я сажун гы жап кирин ре ши ᱟ ᱥᱟᱡᱚᱜ ᱱᱟᱭᱟ ᱡᱟᱡᱟᱯ ᱪᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱣᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱟ ᱪᱤᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱮᱞᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱢᱥᱨᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱥᱚᱢ ᱛᱮᱱᱥᱚᱠ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ
6: ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ
7: ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ
6: ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ
7: ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱭᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱥ ᱠ
6: 파치 요니도 무슨
7: 어리 다테인지나 카르컴 근데 쇼인지나 다 파치 카르컴 어링자인지 다 카르컴 리고는 망고카 덕치리 되게 다 오자 고도고자 딩고 틈샤나 담 좀 오시라 되게 다 그게 좀 치라데 코치딩 건데 혹시 뇽뇽나 라스 다인 중에 티라 카닌 거 저기 차치 오크도 치도 무슨 다 그게 돌지 피트게 된다 카나 저거 되게 랑기 사가니게 다 시글리근디 다 통콩도 지고카 싱고도 난데 다딩 거 저다 수나는데 오마가 쇼된 담제 다리 그게 리는 거 챙거 다 오마가 돌지 건 쳇도 요 치라 오자 이달리 건 뇽뇽 또 무슨 아 대인 중에 티라 카닌 거 저기 차치나 요크도카
6: 제제 돈지 피트기 리고즈나 키 피트가 사지도 강아즈오네
7: 딱 주 우체우체스 건 우체 지르 달이나 시 단 잡치 바 그렇게 통하는 된지 근데 신 당적고 답 된지 근데 따우자면 돈나 우체운디 서터라 우체운디 점 오만도 시기 지금 처음 사실 말도 메뉴카 당은 니다 카니 그렇게 지금 오만디 오만도 담 점 오만도 그렇게 먹는 달이 니다 카니 돈지나 그렇게 시 차팅 돈이 다는 거 지금 솔직히 쓰지면 그때는 여기 리폰고 대통세 지미크 달라 간단 간단 담자는 시기 얌슨 차팅 폭발이 더 무슨 일도 시 그런 게 다스도 카 대는 친구다 지금 그런 게 다리고는 돈 되나 지금 시기 다 그렇게 처음라 돈 당나 지금 그 쇼컨 탄 담자나 지금 저기다 군도 지금 또 시런 게 다스도 카
6: 제 다 로스가 하름 스무스 돈 키레고 그 엄마가 오잔데
7: 아 다 돈치던 거 저다 로레스 거나 거 저다 자리는 아 거기면 동르나니 동측 뛰어리고 온다 무슨 뭐 다 로스 근데 돈치는 데지 다 지쳤음 나라지나 파치는 저 로스가 저 던자니 잡자 뛰어 그게 거저 오자라 다 노르카스 근데 니가 쉐츠 온 건다 무슨 야
6: 고르무 쳇 던자 잡자
7: 고르무 쳇 던자 잡자 무슨 거 저라

0: Oui, tu dis mou.
1: Dis mou, vous devez te couper.
0: Ya tina te kone la ma phmu ro ma ga mangla zgri wa chi u ka se ga tina nyang kha manga z ka yang tha ngo ma ga len chen ari wa ton de tang nye chi ka ri wa gni ri phse na ma chhi ser ku ka ti chen ga ta cho ka li z to gu tang ta tina cho thang ji ma ga len chen nga kone chu ts ka shi mu ti she na phmu ro ma ga mangla zgri wa ndong gu kra cho alwa chi te ja ga mangla zgri wa chi ga
2: ole ole
0: Ya tina thanga ji ma ga len chen nga andi alwa chi ten ja ga mangla zgri yang chi ri wa chen ta ko gi la go Sim, Ya tina mente tanga tsilense.
1: Ari
0: mente tanga tsilense de nyember gase shati nani kap kadimu.
1: Ya demo.
0: Ya. Ya tupuna ba tina tsamdani nga tsinyam khchik alma aluchi ge khungle trahi namsin sergunu gleng de sensin angju yile.

Ya ci den gnyen kun jo bu nan ba da yang de chu ge ge de gung ge war nang chen ji po nya ge ta tong ge len chen de tong chim de nin jo le chen de che rang ro ma ge zom ji ge le de tang che ji ge nyen lem de rom ba gin le chen de zom jing gan ker wa che rang zha ki tang sta ge le wa shi ge lu che chu sta ge le wa ang zhe ge che rang tang sun ma ren chen ni yin tang ji mer nga chu de ter ren je le ta de mo

ᱛᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱪᱚᱝ ᱥᱤᱜᱟᱞᱤᱝ ᱦᱤ ᱜᱚ ᱭᱟᱨᱤ ᱪᱤᱞᱮᱱ ᱜᱚ

0: ཁྱི
1: ཁྱི

0: 만드가
1: 따라모
0: 따라모라 따라모지치 다른 따라로 옮금이고
1: 마음놈 너도 멍고 또 인지래지
0: 하다냐리
1: 때임 니나나 정 멜브지나라 스텐즈글리요 스테마니 죽냐인지 마라
0: 쳐게락사 오케이
1: 니나나 느긴나 따모지 망즈가
0: 올리 망지라
1: 망너네 아니가 누구 손담은 이냐 사고 빠지라 사고 매설까?
0: 아,
1: 다 동치래 난데 이나. 그러면 콜루군 콜루 때리 자자 모니가 자성 공이 관리 부성나다. 에이, 그래서 월 카르카르즈다 얼마 왔니 원조 지나라 먹히고. 왜 저거 맞지? 그래서 그만 손나 정말 뛰어 돈담즈 그럴까? 가나 샘친다 사토가 마치란 저거 등이 산득 사중에 쩔.
0: 아크 당이 쳐세
1: 아
0: 치 아레 치 달린 커라 얼고치 올라타마 시라크라타 아니게 카브다이티
1: 아 카브다이나 쳐크라 고담 블머고시레
0: 다 머고고 머즈르니시 아랑아 뚜그니지 쳐긴 당 느그지레야
1: 곰비 고나다 만블랑아 쳐치기세라
0: 요마나 아레 치 달린 커라 ni chon chala
1: ma changa manju
0: mar ani gan chogo gom bik tin josne ya
1: mar go din ya
0: ma ngoma chogo gom bich mana
1: ya nga ma na chinga ndela jene mare
0: o me nam kan go or ang yasam ni ta cho sam na inda a ke tsge zge chi tang ta
1: o le ra ni kha thwa ma ji gra ta cho ra kha me ji ma da ta
0: man chi
1: Chinda mundi kasiga.
0: Masi unda mundi ekonomini.
1: To zori, chuk kama chamo zori ara.
0: Ta cholak sanga maksan ka chamet.
1: Ya, maksan ka chamo khata. Kama zere lagni chi lun malun menu ta woli injira.
0: Or, ka katsanu jayi na thangra. Ngo yuk katsanu ulmani.
1: Mani ta yinnar mu okna nir mdukwa yinash.
0: Rangga chakarmani pgayi tangna Shirayungi pungo zo jinbari maa tangna Anil mayongre ra yok
1: Oh, cho kama semzongzga zori yara
0: Ta sha sonu maare Changmo tkna ulangnir Zambo tkna kynir Anyombo tkna chugnir
1: Ta diga tkna tungu tuma yila Ngartira ta kama zhugnay lang tungno
0: Rgoombo korlamni dali Jawa zulakun chugnay ra yu
1: Oh, aniga tonju cho kama senag zirari Nyana karu gepsu. Tomo to shire tang shinchil khchin da ma chu. Ni ya.
0: Chadra khchin ma de na mara.
1: Ta ta ta kara. Lagna chi yo ti me ti na me ndo. Jab shang jo shagri ek ndig jina ra jire
0: ya. Sha jire mo. Ya ak gang gang se.
1: Tang e chu tang mo sha. nga yo su du chu sha li xi sa zi men ta xi rong chu thon sa zi na me skem ma ngo xi ji ser ji che ta shong nga chong yo nu zi men ta shen chi zo ya thik thik che ji ani ga or ka thik na ta ta ri zo nga lag na ji na cher ge lang ta na ra lang ta to zi nam ni tor gon da cher ge rang da nu ma ni me nga chang ma nyon chen zi yin ma chong ma chen te te ga ara guru go song lag ga yong go ti ni la sha skem ma ni ai da ni go zo ni
0: Tāng sāng tā ākhan rukhī zō mō yīm gāndō ngō tī. Tā ngā nyā yīm ndhigā?
1: Tāng sāng tā rukhā tī nā rungā shīg nā shī. Tēv tī gā gūru gō sōngā rungā rī ārikā tī rā rāngā shā nō tō yī nā shī. Tāng sāng tā rukhā chō chāng mē yā ngī hī nā shī.
0: Sē yō ndhigā tā ngī hī nā rī chā?
1: Chī hī nā rū mō chī tī rā. Tā wā rā tā gā nām nā chār mē kā, gāng nā shā mē kā, sūhā ig mē kā, ig rā yō chū rā chā, sūhā khēl mē kā. Tā rukhā chō chāng mē yā. Tārūṅ zōg nāmni chīg māwabrī. Chūr kīmā kārjī kāngā yō tāngī lāmā būjū rīñi chīmārī, yā?
0: Nōmā kīmīk.
1: Kīg yō nī, kīg sā nīg sā tīg dōtī. Tīm nyāngā mīnzī chūr kīmā nīla lī kīrī. Chā chūzī nā mūngu ngā chū nā rā māng nā rī.
0: Hā, yīn chīr.
1: Kā mārā njū kā tāf shā lāmā njū kā kā yā. Chūzī nā mūngu.
0: Hā,
1: Yuna komi dal yoyu kur kimma ina dal. ᱛᱟᱨ ᱠᱮᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱵ ᱡᱤᱱᱟ

0: ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལ yung loma ga kargan tsua yin nan zha. Dani lopcha ga kargab shi gandag zhin nan da, nizun sun jit darka wun jin na kargay tang tang jakab la suwa ndaga kargab losu ga tang da la tang tong chin yi da, dani loma ga tsua yin nan zha, shi gandag zhin nan zha, nizun kora yang shi ga tang kong chi tang dar na nam sa la gu jiwa ta wanda mung nir duk shung wang gdi na, jirang ga ta lopcha ndaga loma ga tsua tang shi gandag zhin ga kur ndani yung, ya chin yang ka nam bazo kardar yin na.
1: Ola, sun jit chikte. Tā ngāzū lopjā tēnā mōnchē, lōma mōnchē wā tā shīngdō kē pūkūrē. Tā chī tū, tā kōrām tāng tāng sī yōng kē cī tāng tū kē jāb yō wā lā ngāzū yirīm kē lōma tsāng wā lā ngēnsum lām lūk tē chā tōng nyāb tē wā rē. Tā chī tū tā tā ngāzū kē pūkū kē tsō wā yīnā tā ngāzū lōmi kē sāyōng pēsum tsō bā. Ndō tū xē nā pūkū kē ngā rāngzū kē Kozei kongchoo lupko kongchoo tachek. Ani temei ke nganzo lupchoo ke yoji tanyi. An tini ki namchoo ngaranzo ke nima rila toteng som. Tegi nao ki tandong ngaranzo tila tsochoo ke kasap tsayaji la sobo kite. Nganzo kongram ke zikyong ke ta. Ndojoon chi importen tani ngaranzo ke pugu tso ke karso kore ta. Sowe ke tela. Kungo ani pesom tsobo shio che ore la. Tende che ore. Da chido nganzo... Tik noni jang, ta klakbar tu nganzu tari lopla sarpan tatab chayana, ani maungpa kachoni, kongrem ke tomar ke ni tanggu chiyong di sambani nganzu lopla tila bogo kasi, nihang kasi, gergen ke nduksa kanji, lizar tisa kanji, ani klakbar tu lopkan kanji gori, ani chanchi ke lakza kanji gori, dan nongi ngarang suki ta choda da, ngarang suki zenjori pik choda da, ngul ngam rikwi tsoda jisike lukhaan tana ngaraan suki kharasukuri ngarzo lupchen la subike koji chazong pasum chubu dar zhong rila dachidu nganzo lupchak tabichay yana ta kongke maza kongke tungchoro jikda nga jikcha nga zashi maza tongne ane lupchak ta tada pasum chubu chong hori
0: nari dici
1: tan zubrik tabichay yana tenrish rila ane nongi puu ka tuwa tawa cha xa nga nga su zon gisam zhongi gindro zhong teke ane buku tsoma la tada kala sa ju la sinti kao tawa ni go mara kandis sri la
0: la sa gana kone gana ka ju loma gan tsua tani lopcha ga xe gan zikchin lopcha ga dodam zhiglam la su kwanda gani tani girgin ga kapta zga mangpore nang song tani chal ga lopcha zgan tson nara tachi kone ra nige kapta yinu kar ga lopcha chab shu ni girgin ga hondi ra loma ga di di nong ni kar ga girgin ga hondi din tson jina yang dar kub zga zga zga da chab shu ni girgin namba zon tson jina che li jang ga jir di an chini girgin ga kar ga ta hondi da gan zikchin ga ngay tan din tson jina yang da jakub garen di shi gan tong chini yuko ni lopcha zgan tson jina ga lopcha ga kar ga nang kini girgin ga hondi din zikchin yuko zga zga zga zga zga 하장 그까지 뭐 디엔그 다 체랑아 촌지나 길긴 그 혼딘 즉진 디코니 아 니크 니와즈가 간다리 동구요니 난다조 인지나 지 통친다 양난데 도는 간다리 얘기였는데 타니 갑다즈가 통통이나
1: 나서 그렇지 다 길게 기쁜된 즉진 세야트 통말링 히데 듄디 네스나 체인지 나조 겐 텐디라케 깔롭시 체인고도라
0: 나지
1: 테네가다 지름 롭시 karso buri, kanda chi lopra kanda chi chi na ya ta thongmaa te kecha ta ngoni gyumsi yakbunduk ten yungudu kanda chi hiyo resi na lopra chi wa ne lopkaan chi wa ma yin girgin chi wa yin si kecha tanda ti yora wala le chi tiyo nga rangso ta lopra dhigya pasam chokpo lopri ki kuryo pasam chokpo nzukyo yang pasam chokpo yubba ta te kanshi, te yangni yangdo yunni yunni pa tarjita pagi tangu chu na zuwa tengu nga zo girgin la to yorwa di yanti samba ta rangi ya di tawa tanda chika di girgin ki mashi kunju kangla nga zo ki tada karsoburi jebo 대보스 좀다

0: 비슨바 싱라 약보 먹고는 건데 싱 약보 레고 아니 싱 리에고나 주름 되어로 다 난투 주름 되네 난투 겐 거자 아니 난투 그 럽경 그 주름 돼 럽경 겐라킨 겐 약보 거자 아니 난투 럽경 겐라키 텐낭지 겐레가 약보 통도 그 도와라
1: 나서
0: 대지디 제부 다 텐드라 탑죠 아니 난투 다닝 탑창이 겐 난투 나 사쿠르비 민가진 게 겐 토유 ane rang jung jung jin be ri chen ge ne chi ba
1: na ri
0: ri chen ge ne chi ba ma che yo ane da da nan zu yang pa yu chong ne yin be ge gen sa rang to ten la se gen jo gen kong da da ha bo shi bo lan ke yi chi pu yi chi ju ke yi chi o ten de ke yi de lon da da ha bo shi ke zha shi da ane xiong jiu lo ma na zu o ti ne mong chen ne ta nan zu ko chili tenzhi ba, jangjarwa la. Tende ki ta nzhibu otzhawu la.
1: Nari la.
0: O la su.
1: Nari di la su la su. Ta longun dar kaga chi batsunga chamzhi, chi na nangki kakarga girginga khundin daga yang bapayi nura. Tianchini kherangga lopchaga tango chenramba zu zonji nara, ta lopchaga totami nanzha, jiglami nanzha, tsuwaayi nanzha, zikchayi nanzha, da su su ngi thala chi tablam zga yu khwari, yang nandi ngi thala chu di yinta khi jim bapayi nuga chamzhi zonji na yang, nanang ta logu warndala lopchaga shi ga losu ga kashukunda yu kwa chak yoni, dhamo yinda sego dina ta terangga linsan di nangni kerangga lopchab ku tablam da suyi da tangi ta lopchaga chamzhi nanzha, shiagang korigi nanzha, zikchayi nanzha da su su ngi thani yashinya kanaan bazo kardari na dina jigda ganlaka terangga linsan da jali ta terangga linsan ga nangni jiga jawa to nungi tana tarong chalaga yo san dhamo da yona tang di kyanga jigda ta kerangga jiga kasab zi nanzha yang na kerangga shanando ni kabda zga tong tong rina
0: Ola su, ane, ta, karso kuri, lontu, dikab suji, xidin peke, ngan su, tongme samdi manji par, ngantra yi la tenpo chan, siyabde, ngosri, ane, rani, la, gajin chewe ke lene, ta, gergen ke lene, da, gulung zangme ke goni, ane, namo ke gen yonzo ke, lunga isam ke toni, ta, tela, ziwa ke toni, ane chali nanzi nganzi sarji ki mibitada la ya namhi ya bo sul tuja dati kaya mbo ju yin la
1: nyari? Dasu,
0: lasu
1: gwa rin chee gan la di na di rangi lin tsindin

0: chal sun sun bi gazgishnin mali ba javshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bukan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melung

Hello, 哦,罗,里,杰,那,呀。 야, 토그마라가 마루, 헤로, 미라, 야, 샤야. 또, 친부, 요, 쩡, 로, 팔바, 말라야. 쩡, 마루, 나야, 헤로, 꿀마, 쩡, 로야. 보나, 우, 사타, 로, 롱, 거, 쩡, 영보자라지 영노르글라 Jahar jigalangla alo masona ya ta sarje mi palo tak chula ya yor jau kat alo malala ya sanam ti lortalo ayen ala ya The Lord Nagajanga, hello, Arjilaya. Tarasim Nagavalo, Tilajaya. Yaganam Tijau, hello, Pamkurandaya. Yasumi Jigizalo, Mashinaya. Talukra ugla halo jile raya parja dun nam chalo samlo thoya halo se yak halo sanga khulaya nasi musam chalo tadaraya Lakuna Navi, hello, Darsanaya. Tamakula Lalo, Divaya. Lantrava Suna, hello, Tolo Shaya. Your chapel Jina, lo, Zoper Goma. Sibu me tohlanzi se jo tigla ta langi. Kolombo ra gamakun tamji ku khchi khchi ngo ngo ti nig jo ma to phansama chang shal ma tha da tang. Tadi je o khtub dan tukwa ti khtam yal na gala ganda ma. Ma la khtam chi da ma tu dka chin tsik wab so sa yigla zi. Ngo marga khchin ngatam tu. Kanyi marga gala gmar tsam tsam.

Hello, so ala la hamuta la chilin le ya. Yo, ta la la hamuta ta la chilin le ya. Hello, ala la hamuta la chilin le ya. Yo, ta la hamuta la chilin le ya. La ya chilin na hamti ta karo chinchin le ya. Yoho marchin sahan tita na ko chinchin ya. Yoho warchin waran tita ta wo chinchin ya. Yaha terang nga ha yita gala na chitung ya. Yar zon dir zon hongo tamma si china ya. Da hakse do mehe wala tahta ghaan kura jire la ya. Ya nga di nga hangu ta maa si chi na ya. Nga hada chi na shto hom dhan ta chou ka chi se la ya. Ka nama arhung na jen na to ta chou le chi yin la ya. Saha tukumu yinan tuk tahtan le chi yinaya. Kaag nam ti kaagar u takchilwa chi yinaya. Yinha kumsum dhukhan ru ta si naak chi yinaya. Yinha sam ti naak u ta samak chi yinaya. Yaha lukaye he tsumta siwa china ya. Yaha warti chaha utan gochiv chiyun la ya. Yaha wo mo shungho vita malam chite la ya. Yaha morfana chanra vita nyalam chire la ya. Yoho nyo mate he ranga kuto chi la ya. Yoho nam ti karu ta lort chi yu ya. Yoho sam ti na haku ta kazi chi to ya. Yoho wa ti tabu ta churma chi shu ya. Lihe te lu shekha pata che yu chi na ya. Ya sangha nyo ha mo tar se khar chi la ya. Yo ha pa la chahar chi la ta si je chi me la ya. Yo wa la nga ha cha ta si je chi me la ya. Yo ha ta la po ho nya ta nga ha je chi chi ya. Yoha pae shahab jilta chunshin chita ya. Yoha tsambu raha tita maagum china ya. Ya chunshin serwa ta tulari chi chung ya. Yaha tumbu kankar ta sewa chini ya. Sanga karmu gaya kharada ta maagum china ya. Sanga karu yana bata tunare chi mila ya. Yar yar dung na hako tak maariga chita ya. Yaha zomchik saha ti ta maagum china ya. Taka maariga serwa ta aargi chi chung ya. Laharta jilas tohob dhan ta choka chi ya. Khwarsa tingza hamu taka langa ngari chung ya. Tuna chi tisa hangum ta matam chi na ya. Ngaas tūpdana sērāvā tā yālārī chīmīyā. Yaha māgana chūhara tā sērāvā chītīyā.
有那么个几个里打这么的几门了呀？那还得去那多好的打周家接应了呀？有你不买个打这么的几门了呀？有那么我和其他三回去了呀？ Your judgment,你和马达车就记得呀。有和路途的车的大人来接应了呀。有将出车和马达开进急诊了呀。和龙虎进步把哈龙大用的接走了呀。 花儿进了这个钱我得叫我们记得呀真是公布退个地大是我们记得了呀要买了多个大三家鸡呀要和马儿进了做好大大西个莫记得呀 有花地家和他家姐姐生日呀有花地家和他家姐姐生日呀有多把家和姑姑大姐的话姐姐生日呀

리히코 비스탄가 바타 체다치요야 요사무 통가 타코드리치야 상하 시그마드 그타스는 쇼치라야 너가 타무 마할이 탄조리치고야 yoha shikchin theheli tar gopo chicho ya kata ma thukundi tar jo shikchi si ya dahamari kundi tar gok chindar ya yamashi kunga ta shikchi si ya yahamagri chohra ta sirva chite ya yevar ngona ga ta ko chu chi la ya ya ha nyo chu la ga ta da da chi so ya tar jin ta kha pl ta ma shil di chu ya li hin da da shi na ta ngo re chi cha ya chu sa lu ti ga sam ta chu bi chi thong ya yaha lor te nyaha kha tar tar nga chi khol ya khama ga tham go hor zu ta shi pa chi la ya dar ja u ma ha wa ta la chi ri ya ya ya thong man me he pr ta ya la chi zu ya ji khar ka wa shung ho na ta tham chi chi chol ya tama tamu nyaha jita yoro chi mila ya chuhulu chunaham jita tila chi zunga ya hala kuna naham ita waru chi shi ya yaha ma kukla hala tandila wa chi mila hala ta lalu che ulu mushtak chakhe chindi ngarjika gompa khtam la tali olun chi khtak chi sekunuti khalanda leng o na yo khala la la mo la yo le na yo tha la la mo tha la yo le na ala ala ala ga le le yo ra ta tha la ga ko ang le yo ra la ya chin ya chin nam ti yo chin yo mar chin sa ti yo chin ta wan chin wan chin ma ti yin an chin san de zu sang wu ma xi yin na de ge nan ti xi zu hu sa cha yin er ya ga da ga gu ma xi yin na ulul khichin astag ta khon boyam ara yanya matalu ko thoyam ala tar jau ma wa la chiyam shung yanga wa se thirang arkang chiyam chola tamadu salahar ga chi yam chi yo ta u thar kur athir ga yam la tar ja u khsum ma chib jin yam khol ta yin tin sha che am bam bu yam ra ya ti khach chi ga

어르종은 다수 어르종고 마시리나야 너르암치너 어르종 잔사지르야 년다수 년고 마시리나야 너르가르블로 치나콘보디나야 이가가다가고 마시리나야 나 아신 조카르카르치야라야 야냐마티르 유드르디나야 야스타츠그마르잠니치요라야 너니츠르탈르잠니디요야 야톤치르드라유네치야라야 Kuwarja uka ngachiv jenriyo ya. Khsirsir uka khuchenichiyo ya. Chanagamaru thamka naniriyo ya. Tashajag thamka nyungurila ya. Yasanga nyamargu kadila ya. Qamqabarta cha yula da jari shiya ya Yaxi zun cha mundi gori yo ya Tsumgunun bu cha yula cherari ko ya Tanjuka cha yula chalari ko ya Ku cha yula li lakonari ko ya Ya cha mqasam cha surgari ta ya Tamandala murti khuri saraya Yarjavu mawala chigariyanaya Yantalo zombi lindunarinaya Yanganamti karu lushtanariyanaya Yarjavu chembu kabariyanaya Yaglunchilaglap chinjigariyanaya Yandawa se randandradir goya Ndorchyaramwa yitsamzimri goya Yandawa se randandradir goya Ndorchyaramwa yitsamzimri goya Yatanagharzara niniri goya Yatamra chagzukukuri goya Tamardala mozom khuri saraya Ardir javu ka langa sarari naya Chimchamu la tanjur ngiri saraya Gamgam chamu rardanju gori naya Khargamayil to karawachi ya Yaqlan sa tuwa kin bulari leya Shtarji ya khwa tirja chachir leya Chiyin ya khwa tibja chirir leya O khwa ngra chayun chishtaya Tsunanu lag nungru chinzam rishtaya Storja krachi guman chilari taya Marja nautam guyan chilari naya Yungskavja oka sartan rilaya Yungtrapa chivi churari taya Stilantrava cha yulastajari naya Stubarzam chalachan chi mahoori taya Yantalongo kilenjari saraya Arzunga chimbo chan chi linjari saraya Unga vashtar top chindaljari saraya Pota yulang chona dangjiri saraya Mota yulla yi sanjung jiri saraya Yankarku njig chikhtur jiri saraya Taglang nurrang adin jiri saraya Yaglang di tarkur chikhtur jiri saraya

yana ko chi lar ja ji ri sa ya kwa ta li ga na ma chu ri sa ya ya shi chi na ti li go po ri ya ta na bi sa chi sha na ri sa ma ya ya ja u kwa chi chi mo ri ba ba ya chu a mi ku mi go so chi to la ya Yamastamba tamuchi mokchudari saraya Yatarungu ti ramatsari neya Yamasimu mi tukhlanzi yeri chaya Yamgalam ngambam nyanari shaya Yamashiva ti lapamari toya Kambagamu mo nam chichakiri saraya Amagan tamu nyar tar da jiri saraya Na ase sa denga pariya Nishiva lagata jur jari anaya Khalako na na vedar sari naya Yama kukla landi vari shaya Hulun chembu ta la ter tari shoya Asin jukwaar kengarangga, arjiawoga xonsigta chali mipar yarashini, qadantra gartangni dali jachanga tungwaara, xamarga sawala joni, olombo namla xtamla xibji ngani chanchayi. Di, shirnina nyema arashti xarnora, liyan khorsumtag, xtalaar ganjuk xtanjuk xini, tangchintan triki jal, arzachintan siki jal, la chembo la tangkarn parwa zamzika, long qian bo zu zhe ge zhu zhu guan a ba qi ge la ren mo de jiu re kuo men ji shi mo yan qi ge na su di sta ra ge neng ni sta de kuo liu tan ji ge a jiu he de yi song zi ni jia kang ge neng de he wei su jia ji jia qing ge ge de ka mo xian nu ji ge hua qi de men de xu tu ding gen de de song yi ta ka tu ta ren ga ge yi qi ne ge zong yi a ji ji ji la xi sim ca ge ge ge la xi sim ca Ghajigra rambi shikhsum chayi qalanda lingga.

부분에 하롱이 가다디 생고 아영자야디네 하론더자능 동서능가 란종아디네 하론종종무데라카

0: ni aro yer ti go zo cha yo go ayang ar zani aro ndar za ye ga zo horung ayang ko mani aro ndong ye ga zo temra ayang ka chari aro chora ye ga zo sangatra Haror zanga sa zong omtung ayang chuya Haromar ti ga zo de chna ayang tung ni Haro chor go ya ga zo hab zang ayang wa cha ya Haro chu ts ga ya ga zo kang kra Aror manga sa zon thana tung ayang chuya
1: Hola ye ala ye ala ari tung sem alo alo dor i go sa to sh go gile akan cham ari chort ar go as ye ano ad an di chort ar go as ye ano dan ari nga sa so urta asa tai oi na so se nu a ama ma ja ai na nga ta nya ama az ga nyon atra chi ag ama adna dolok ona si vla ti to ola tir ari ti to ki chi na nya ga ni ga chi na ni ni tu so nga ni ta a tu yung go ni ga cha ti ta a ko ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱚᱨ ᱡᱮ ᱟᱥᱢᱟ ᱟᱞᱟ ᱫᱚᱜ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱟᱱᱛᱨᱟ ᱪᱮᱨ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱵᱚᱞ ᱟᱠᱵᱚ ᱥᱟᱫᱮ ᱱᱩᱥᱢᱟ ᱟᱡᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢ ᱚᱨᱤ ᱪᱚᱨ ᱚᱨᱜᱚᱜ ᱟᱥᱮ ᱮᱱᱚ ᱟᱜ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱮᱨ ᱚᱨᱜᱚᱜ ᱟᱥᱮ ᱮᱱᱚ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱟᱨᱤ ᱟᱝᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱱᱩᱥᱮ ᱮᱥᱟ ᱥᱮ ᱩᱭ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱟᱱᱭ ᱟᱨᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱟᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱱᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱟᱱᱥ ᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨ ᱪᱮᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱟᱭ ᱩᱢ ᱟᱭᱚ ᱫᱚᱞᱚᱠ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱥ ᱟᱨᱜᱮᱨ ᱤᱴᱚ ᱟᱝᱟ ᱛᱤᱨ ᱟᱨᱤ ᱪᱚᱥ ᱜᱮᱨ ᱤᱨᱜᱟ ᱟᱞᱚ ᱭᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱚᱨᱠ ᱟᱞᱮᱱ ᱟᱱᱛᱚ ᱚᱥᱟᱝ ᱫᱚᱜ ᱟᱛᱢᱟ ᱭᱟᱨ ᱵᱟᱥᱤᱨ ᱟᱨᱜᱚ ᱚᱥᱟᱝ ᱫᱚᱜ ᱟᱛᱢᱟ ᱡᱮ

Ni,

ᱥᱚᱫᱟᱜᱨᱩ ᱜᱟᱭᱟᱫᱚ ᱫᱚᱨᱤᱥᱛᱟ ᱡᱩᱱᱫᱚ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱫᱢᱟᱥ ᱚᱠᱪᱚᱞᱟ ᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱥᱤᱱ

하루 종일 말고 타버스가 미에티르니 나나 미쳐라 소트라나 나리

Arundar arti muzor goma yansinuye Arundar gonyar da zokara yampganuye Arundar samay tuzor manra yantronuye Tang apayil zor mafsiye Haro chon chon ka na zo lan di Yang yong iya Haro lak chik nga di zon jo go Yang do la na ya Haro ngar du sam na zo sab di na Yang thabak ya Haro ndar sin tra ga zo tar di na Haron da sarhar de zo kajang Yang chen uya Harola nangar tong de zo kakwa Yang chen uya Harotar marshamu de kogja Yang chen uya Harotar ngapayil zon chogar de Shiga muina Haro chor goka na zo landi Yang yong iya Haro lak chiga thagi ngan jogo Yang dula na ya Haro nga kar ngan bandi khajna